0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Magandang gabi. Welcome sa Through the Bible Tagalog Edition. Makinig para sa verse-by-verse na pagtuturo ni Dr. J. Vernin Magee.
2: Sa tuwing tayo ay mayroong bisita, ipaghahanda natin sila na maiinom na makakain at matutuluyan sapagkat nais natin silang mabigyan ng kasiyahan. Naalala ko tuloy na ang pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem ay punong-puno ng kasiyahan. Subalit alam niyo ba na ang mga taong sumigaw ng haleluya sa oras na iyon, ang siya ring mga tao na sumigaw ng ipako siya sa krus? Ano ba dapat ang pag-uugali natin sa pagpasok ni Kristo sa ating buhay? Magsuri po tayo gamit ang 21 kabanata ng Mateo, talatang 18 hanggang 22 kabanata, talatang 14. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.

Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at nakahandang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung minsan ay naliligaw tayo sa paglalakbay, ngunit sa anumang kalagayan natin sa buhay, palaging may gumagabay sa atin. Kailangan lamang nating magtiwala at sumunod sa Kanyang kalooban. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, sakali mang makita natin ang tunay nating kalagayan sa harap ng Diyos, sundin natin ang Kanyang mga kalooban at bibigyan niya tayo ng isang matagumpay na paglalakbay. Sundan natin ang paglalakbay ni Jesus na matatagpuan sa Mateo 21:18-22:14. Ito po ang sinasabi. Kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya'y nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang natagpuan kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Hindi ka na mamumunga kailanman," at pagdakay natuyo ito. Ang puno ng igos ay sumasagisag sa bansang Israel gaya ng sa kabanatang 24. Sa ganitong kalagayan, mapapansin na noong dumating si Jesus, nadatnan niya na walang bunga ang bansang Israel. Makikita lamang sa kanila ang mga dahong panlabas na ritual ng patay na relihiyon. Ito ay kinamumuhian ng Panginoon dahil hindi ito nakakagawa ng layunin ng Diyos. Tulad noong isinumpa niya ang bansang Israel, ako ay naniniwala na gagawin din ito ng Diyos sa mga iglesia sa ating kapanahunan. Hindi sila mamumunga kung kanilang tatalikdan si Kristo. Ang pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos ay hindi nalingid sa mga alagad. Sa talata 20 ay ganito ang sinasabi, "Nakita ito ng mga alagad at namangha sila. Paanong natuyo agad ang puno ng igos?" tanong nila. Ang pangyayaring ito ay kagilagilalas para sa mga alagad. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo ito. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sabihin ninyo sa bundok na ito, 'Umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat,' mangyayari ang inyong sinabi. At anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo." Sa bahaging ito, makikita natin na ang Panginoong Jesus ay naghahayag ng isang aral tungkol sa pananalangin. Nasa pananalangin, kailangan ang matibay na pananalig sa Diyos at namangha ang mga alagad dahil ang puno ng igos ay natuyo nang ito ay sumpain ni Jesus. Sa pangyayaring ito, nais na iparating ni Jesus sa mga alagad na ang problema sa kanila ay ang kakulangan ng pananalig. Kayang gawin ng Diyos ang lahat, maging ang mga kamangha-manghang mga bagay. Sasabihin ko ng tapatan na hindi binibigyan din dito ang paraan kung paano sumpain ang puno ng igos o kung papaano maililipat ang bundok ng literal. Malakas ang aking paniniwala na mayroong mas malaki at mas mahalagang dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa paraan ng pagsumpa ng igos o paglipat ng bundok. Ang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at ibahagi ang salita ng Diyos upang gamitin ng banal na Espiritu, iyan kaibigan ang malaking himala. Kapag ang luwad na labing ito ay magwika ng bagay na gagamitin ng banal na Espiritu upang baguhin ang buhay ng tao, nangangailangan ito ng pananampalatayang karapat-dapat sa Diyos. Ang kailangan natin ay pananalig at paniniwalang makagagawa ang Diyos at gagamitin niya ang kanyang banal na salita. Pagkatapos ng mga pangyayari sa daan patungo ng templo, mapapansin sa talata 23 na si Jesus ay pumasok na nga sa templo at ganito ang mababasa. Pumasok si Jesus sa templo samantalang nagtuturo siya. Lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya ay tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Suklam na suklam ang mga pangulo ng relihiyon sa mga pangyayaring ito. Wala silang maitanong sa mga ginagawa ni Jesus sapagkat wala silang anumang batayan upang pabulaanan ang mga himalang ginawa niya. Ang pwede at ang kaya lamang nilang tanungin
ay ang kapangyarihan ni Jesus. Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ito ang kanyang katanungan sa kanila. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Mapapansin na ang mga pinunong saserdote at mga matatanda ng bayan ay ninanais hulihin si Jesus sa paghahain sa kanya ng isang kalagayang hindi kanais-nais. Ngunit agad namang iniharap ni Jesus sa kanila ang isang mahirap na kalagayan. Sabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo sa anong karapatan ko ginagawa ito kung sasabihin ninyo sa akin kung kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo. Ito ba ay sa Diyos o sa tao? At kung sasabihin nilang ito ay galing sa Diyos, sasabihin din naman niyang ginagawa ito para sa parehong karapatan. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Mararamdaman ang tensyon na namumuno sa pangyayaring ito. Magbibitaw si Jesus ng isang salita laban sa mga pinunong saserdote. Magbibigay siya ng isang talinhaga na kinabibilangan ng mga publikano. Ang mga publikano ay mga maniningil lang buwis kung saan nagagawa nilang maningil ng sobra sa dapat lamang nilang singilin. Kabilang din sa talinhaga ang mga masasamang babae na ang kakalabasan ay mas mataas pa ang mga makasalanang ito kaysa sa kanila na pinuno ng relihiyon. Ang pagsalungat sa kanila ni Jesus ay hindi maiiwasan. At ito ay kanyang inumpisahan sa pamamagitan ng talinhaga. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, nauna pa sa inyo, pasakop sa paghahari ng Diyos. Ang talinhaga ay tahasang insulto sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Inihambing sila ng Panginoon sa pangalawang anak na nagsabing gagawa siya para sa kanyang ama, subalit hindi naman ito gumawa. Ipinakita ng Panginoon sa mga taong ito na malayong mas mababa kaysa sa mga itinuturing nilang makasalanan. Ang talinhagang ito ay tumutukoy din sa ating kapanahunan ngayon. Maraming tao ang sumasapi sa iglesia at tunay na napaka-relihiyoso. Inaakala nilang sila ay mga Kristiyano, subalit ang kanilang pamumuhay ay lihi sa dapat makita. Nagagawa nila ang kanilang mga ritual na pangrelihiyon at nakapagbibigay ng kanilang kaisipan sa doktrina. Subalit sila ay hindi tunay na mananampalataya hanggat walang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Korinto kabanata 5 talatang 17 ay ganito, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Kinilala ng mga publikano at ng mga masasamang babae ang kanilang pagiging makasalanan at lumapit kay Kristo para sa kaligtasan. Noong unay, tinatanggihan nila ang tawag ng Diyos, subalit sila'y nagsisi at lumapit kay Jesus at sila'y kanyang tinanggap. Subalit sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ang pagtanggap kay Jesus ang kanilang hindi magawa. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Sila ay napapalamutian ng panlabas na gawaing pangrelihiyon, ngunit ang kanilang pagkatao
ay puro kasinungalingan. Kapag tinanggap ng isang tao ang tunay na kaligtasan, ang panloob na buhay ay hindi lamang napapalamutian, ito ay nagiging bago din. Mayroon pang isang talinhagang ibinigay ang Panginoon. Ating basahin ang mga talata 33 hanggang 38. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Sa lahat ng mga talinhaga, ay ito ang naglalaman ng mga huling babala. Sa talinhaga ay kanyang sinabi, sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang anak na lalaki. Kung iisipin, ang anak ay nakatayo mismo sa harapan ng mga punong saserdote na nagsasabi ng talinhaga. Ano ngayon ang kanilang gagawin sa anak ng Diyos? Nangungusap siya ngayon ng tuwiran sa kanila at sinasabi ang laman ng kanilang mga puso. Ating ipagpatuloy ang pagbabasa sa talinhaga. Kaya't siya ay sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga taong iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Atin naman ngayong tingnan kung papaano inihambing ni Jesus ang kanyang sarili sa bato na tinutukoy sa lumang tipan. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa itong Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Pansinin natin na binago ni Jesus ang mga katagang kaharian ng langit sa kaharian ng Diyos. Sa aking palagay, ginamit niya ang mas malawak na kataga sapagkat nasa isipan niya sa puntong ito ang mga hintil at ang lahat na lalapit sa Kanya. Ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa mga mapagpaimbabaw at ibibigay sa bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Pedro kabanatang 2, talatang 6. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa talata 44, bibigyan natin ng pansin ang batong tinutukoy dito. Ganito ang mababasa. Ang bumagsak sa butong ito ay magkakadurog-durog at magkakaluray-luray ang mabagsakan ito. Siya ang bato na kung saan natayo ang iglesia, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa naialay na si Jesucristo. Kaya nga't ang mga tao sa panahong ito ay nangangailangang lumapit kay Kristo para sa kaligtasan dahil ang biyaya niyang hindi masukat ay tunay na sapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog. Tunay na kung ang ating buhay ay kikilos ng lihis kay Kristo, mawawalan tayo ng kabuluhan. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Alam nila na sila ang kanyang tinutukoy. Subalit ang kanilang puso at isipan ay sarado na sa salita ng Diyos. Hindi ba't marami ang mga taong ganito ngayon? Alam na nila ang panganib ng paglayo kay Kristo, subalit ayaw nilang sumunod at pakinggan ang mga babalang galing sa mga mensahero ng Diyos. Kalimitan nga
nagiging katawa-tawa pa na pag-usapan ang mga bagay na makalangit. Kaya't ano ang binalak gawin ng mga punong saserdote? Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga taong ito na propeta si Jesus. Buo na sa loob ng mga punong saserdote at mga pariseo ang pagpatay kay Jesus, subalit sila ay natakot dahil sa maraming taong naniniwala na si Jesus ay propeta ng Diyos. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, pansinin ang katagang muli tinutukoy nito na si Jesus ay patuloy pa rin nangungusap sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan na siyang binabanggit sa Mateo 21:23. Pinagtuunan niya ng pansin ang paghahari ng Diyos at kung sino ba ang mga karapat-dapat dito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Malinaw na ang isang hari ay ang Diyos Ama at ang kanyang anak ay ang Panginoong Jesus. Ginamit niya ang katagang kaharian ng langit sa harip na kaharian ng Diyos na siyang kanyang ginamit sa nakaraang dalawang talinhaga. Ang talinhagang ito ay maihahalin tulad din sa mga talinhaga sa Mateo 13. Ngunit ang binibigyang diin sa talata 2 ng kabanata 21 ng Mateo at kung paano at bakit ang panahong ito ay nag-uumpisa sa halip na sa pagtatapos ng panahon na siyang tinutukoy sa Mateo 13. Sa talata 3 ay ganito po ang sinasabi, sinugo niya ang kanyang alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo.

0: Hi, this is Michael, sales manager, Waverly Chrysler. You're in the market for a new or a used vehicle. What if I could guarantee you the best price on a new vehicle, or I gave you $1,000? Then what if I told you that you had a chance to win a new quad valued at $14,000 just for buying from us in the month of March? That's right, at Waverly Chrysler, we're the home of the monthly prize giveaway and $1,000 best price guarantee. WaverlyChrysler.ca, 204-661-5337, part of the Gauthier Automotive Group.
1: Tayo nila ang kanyang mga mensahero, pati na rin ang ating Panginoong Hesus. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Ito po ay matatagpuan sa talata 7. Sinasabing nagkaroon ito ng katuparan ng mawasak ang Jerusalem noong 70 siglo sa pamamagitan ni Tito ng Romano. Sinabi niya sa kanyang mga alipin na kahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inayayahan. Talata 8. Mapapansin natin ngayon ang kakaibang pamamaraan at damdamin ng imbitasyon, at ito ay tumutukoy sa pangkasalukuyang panahon na kung saan tayo ay nabubuhay. Basahin po natin ang talata 9-10. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Subalit pansinin ko ano ang nangyari sa talata 11. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Ano ba ang damit pangkasal na tinutukoy? Ang paanyaya ng hari ay para sa lahat. Ngunit mapapansin natin na may panganib na dala ang pagdalo na hindi nasusunod ang kagustuhan ng hari. Ang damit pangkasal na tinutukoy ay ang pagiging matuwid kay Kristo na siyang napakahalaga sa kaligtasan at siya namang ibinigay sa lahat ng maniniwala. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol dito. Ngunit ngayon nahayag na ang pagwawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Ang lahat ay kailangang nakadamit pangkasal. Ganito po ang sinasabi sa talata 12. Sabi ng hari, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. May mga tao ang nagsasabing hindi nila kailangang tanggapin si Kristo. Bahala na kung ano ang mangyayari, at titingnan na lamang nila ang kanilang magiging kalagayan sa harapan ng Diyos. Mangangatwiran na lamang sila pagharap nila sa Diyos, subalit magagawa kaya nila ito? Sa kabanatang ating nabasa, ang taong walang damit pangkasal ay hindi makaimik. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 13-14. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Nasa sa iyo kung gusto mong tanggapin ang kaligtasan na alok ni Jesus. Ang paanyaya ay para sa lahat, subalit kailangan mong lumapit ayon sa kahilingan ng hari. Malimit nating marinig ang mga katagang kung sino ang may kailangan, siya ang lumapit. Kung iisipin, mukhang may katotohanan ang mga katagang ito sa ating buhay espiritual. Ang bawat isa ay binigyan ng Panginoon ng paanyaya at tayo ay may iba't ibang kalagayan sa buhay. Ang ating kalagayan sa buhay ay huwag sana nating gawing dahilan upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang kailangan ng Panginoon ay isuot natin ang kanyang katwiran at kabanalan upang ating malasap at maging bahagi ng piging ng kanyang inihanda para sa lahat. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri sa iyo sapagkat binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Muli, ito po ay naging pagpapala sa amin at naging pagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na mabuhay

Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM, CKJS Winnipeg. CKJS, 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
2: Magandang umaga po, oras natin, impunto alas 6. Welcome sa inyong Good Morning Philippines. Kami po ay 92.7 FM CKJS. Nagbo-broadcast live mula po rito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Ako po si Donna Natividad Arenas. Narito ang ilan sa maiinit na balita mula Pilipinas ngayong umagang ito ng Lunes. Today is May 4, 2026. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Eastern Samar ngayong araw ganap na alas 2 ng hapon. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVolx, naganap ang pagyanig sa layong 9 na kilometro hilaga kanluran ang San Julian, Eastern Samar, sa ilalim na 10 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Canavid, Eastern Samar, Dulag at Alanggalang sa Leyte. Ganon din sa Gandara sa Samar kung saan naramdaman ang malakas na pagyanig na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Intensity 4 naman ang naitala sa Abuyong, Palo at Carigara sa Leyte. Sa iba pang lugar tulad ng Naval sa Biliran, Hernani sa Eastern Samar, Ormoc City, Longos, Albuera, Baybay, Vilaba at Isabel sa Leyte. Ganon din sa Sorsogon City at Bulusan sa Sorsogon at ilang bayan sa Southern Leyte na naramdaman naman ang Intensity 3. Samantala, sa ibang balita, nakatakdang pagtibayin ngayong araw, Lunes, ng House Committee on Justice ang ulat na nagre-rekomenda ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Justice Committee Chair at Batangas 2nd District Representative Gerby Luistro, natapos na ng komite ang pagsusuri kung may probable cause ang mga ebidensyang iniharap sa kanila. Lumitaw sa pagdinig ang ilang mabibigat na aligasyon kabilang ang umano'y maling paggamit ng 612.5 milyong piso na confidential funds kung saan 125 milyong piso umano ang nagasto sa loob lamang ng 24 oras. Pinanarin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang envelope system at umano'y kahinahinalang mga resibo. Sa hiwalay naman na forensic analysis ng NBI, lumabas umano ang pamimeke ng mga pirma.

Samantala, pinayagan naman ng korte sa Pasay na makapagpiansa ang dating TV host na si Jason sa kaugnay ng kasong isinampalaban sa kanya matapos amyandahan ang naunang desisyon na non-bailable ang kaso. Ayon sa abogado nito na si Attorney Mark Tolentino, binago ng Regional Trial Court Branch 118 Pasay City ang naunang ruling sa kasong unlawful publication, kaya maaari na magpiansa si Jason sa agad nilang ipoprocess ang piansa dahil sarado ang korte nang ilabas ang kautusan. Matatanda ang naaresto si Jay sa kanyang bahay sa Quezon City noong Huwebes na mga na operatiba ng NBI batay sa warrant na inilabas na nasabing hukuman. Naharap si Jay sa mga kasong may kaugnayan sa cybercrime, kabilang ang unlawful use of means of publication at unlawful utterances sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012.

0: Kaugnay pa rin ang ating balita naman na pagbuga ng makapal na abo at usok ng bulkang Mayon, ilang mga guests daw sa hotel sa lugar na yon ay napatakbo ng magbuga nga ng makapal na abo at usok ang Mayon. Meron tayong ulat mula sa GMA 7.
1: Pasok na!
2: Nagmamadaling tumakbo palayo ang mga guest at tauhan ng hotel na ito sa Kamalig Albay nung Sabado dahil sa dambuhalang buga ng abo galing sa nag-aalborotong Mayon Volcano. Natabunan ng abo ang mga kalsada, sasakyan, motorista, pananim, pati mga hayop sa bukid. Hanggang kahapon, nagmistulang disyerto pa rin sa Kamalig. Bumuga muli ng abo ang Mayon, pati mga bahay, pinasok na rin ng abo. Halos zero visibility pa rin ang ilang kalsada.
3: Akala namin ulan. Sa loob kami. Nang tinignan ko sa labas, may mga buhangin pong mga maliliit na buhangin. Ay, hindi ito ulan. Ano? Yung Mayon. Tapos kumapal na po yung usok. Kailangan namin linisin kasi una-una, may pasyente po ako sa loob. Tapos may bata. Kailangan namin i-isolate yun. Linisin muna. Tapos, saka kami makakagalaw-galaw ng maigi.
2: Si Nanay Amelia, nanginginig pa ang mga tuhod matapos daw niyang tumakbo palayo sa bumabagsak na abo. Lumikas siya kahapon kasama ang asawa at anak na person with disability.
4: Kaya hindi ko naman maiwan. Kaya sabi ko, dapat tumado na pumunta na dito. Dahil pagkamaulit pa sabi ko, parang nawala na ako ng hininga. Tatingin ng takbo ko. Takot na takot talaga ako. Sa matagal na, lagi na yan namin na-experience yan. Mahirap talaga pag nandyan ka sa Mayon.
2: Makulimlim at balot din sa abo ang ilang bahagi ng ginubatan.
5: Malaking berwisyo yan. After yung anak ko, may asma yun pa rin. Mayroon asma. Palagi siya may mas.
2: Problemado rin ang mga residente sa supply ng malinis na tubig. Kaya nagsasagawa ng water rationing at kinukumpuni na ang mga linya ng tubig.
6: Pag summer, nagkakaproblema na kami, mas lalo pa ngayon. Mas maggrabe ang demand kasi nagpa-flushing. And syempre, ito yung mga fire truck natin, doon ang kinukunan din, yung mga sa fire hydrant.
2: Malubha ang pinsalang dulot ng ashfall sa agrikultura ng probinsya.
7: Hindi lang yung livestock, pati yung mga pananim, lalo na yung mga palay. Ito ngayon ang medyo nag-worry ako dahil mataba na. Madali na yung nanihin.
2: Ang ilang pananim na aanihin na sana ngayong Linggo, hindi na mapakikinabangan.
8: May mga initial reports na damage na. Lalo po yung mga vegetable, yung mga gulay na madaling maapektuhan.
2: Sa barangay Anoling sa Kamalig, nabalot na ng abo ang mga sakahan. May mga alagang hayop nang namatay dahil sa ashfall. May iba pang nawawala. Mahigit 100 barangay na sa Albay ang apektado ng ashfall. Katumbas ng halos 200,000 individual ayon sa Albay Public Safety and Emergency Office. Mahigit 4,000 roon ang inilikas na. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, inikutan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Kamalig at Ginubatan.
9: Hindi pwede yung yagigigan sa tabi ng kagi. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, titigas lang yan, hindi mawawala yan. Diba? So, kailangan ginisin, tubigan, hakutin.
2: Magdaragdag ng personnel at mga truck ng bumbero para maklear ang abo sa kalsada at hindi bumara sa mga kanal. Nagpadala rin ng tulong ang mga kalapit na probinsya gaya ng Sorsogon at Camarines Sur. Nasa alert level 3 pa rin o magmatic unrest ang Mayon. Bawal pa rin pumasok at lumipad sa 6-kilometer permanent danger zone. Strongly discouraged ang non-essential travel malapit sa bulkan, batay sa abiso ng Department of Tourism.
10: Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News.
0: Thank you. Yan ang kabuang balita natin for this hour. Antabayanan po ating mga updates sa mga balitang yan at sa iba pa mga karagdagang balita from the Philippines para sa araw na ito ng Lunes. Ito naman sa ating pagsilip sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg sa oras natin, alas 6:09 ng umaga. Meron tayong chance of flurries changing to rain showers ngayong umaga. Tapos medyo windy, akyat ang temperatura sa plus 4 today, partly cloudy naman tonight with wind chill of minus 10 overnight. Tomorrow Tuesday, mainly cloudy, akyat ang temperatura sa 5, wind chill minus 10 sa umaga and a low of minus 4 sa gabi at cloudy. Wednesday, high of 7 degrees. Thursday, high of 9 at double digit, hopefully again. Pagsapit po ng Friday with a high of 12. Medyo maliwanag na ho sa paligid. Alas 6 yung ating sunrise. Magamat maula pa ating papawirin, 2 degrees sa Winnipeg. Maganda umaga po and happy, happy Monday!
11: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Back to back OPMs, nagbukas ng ating unang oras dito sa inyong Good Morning Philippines. And yes, Lunes na ho, dun sa mga nananaginip pa, yan, na ninanamnam pa, ang sarap ng pagtulog. Hopefully po you had a great weekend, yan, sa ating mga kaibigan na talaga namang puspusan sa pagtatrabaho. Mabuhay po kayong lahat. And hopefully you had a great weekend. Nakapagpahinga kahit paano, diba? Kahit may trabaho yung ilan sa atin, at least nagawa po ninyo yung mga kailangan ninyong gawin. Nakapaglinis-linis daw yung iba sa kanila mga bakuran, lalo na kahapon, ha? Ganda po ng weather. Kami naman, after a while, yung aming bike na naipasada ng malayo-layo. Pero syempre, marami din tayong mga kaibigan ang talaga namang nag-start na rin mag-prepare para sa kanilang gardening season. Yung kapitbahay namin, binigyan na kami ng mga punla. Ayan. Tapos ano pa ho ang inyong pinagkaabalahan? Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan na syempre naman tumutok sa ating mga weekend shows. Ating kabarkadang Chester Pangan. Of course, tunog Pinoy pang Sabado. And speaking of Chester, wala muna ating kaibigang Chester Pangan today. Kasi po, meron lamang mahalagang gagawin si Chester. At saka nag-work naman din kasi siya nitong weekend. And of course, sa mga nakatutok sa ating Sea Bears, sa ating season ng 2026, alam natin ha, ang ating kaibigang Chester Pangan, kasama po ang announcer ng Hot 100.5 na si Mark Morris. Sila pong dalawa ang magiging official in-game hosts para po sa Winnipeg Sea Bears 2026 season. Ah, diba? I think around May 16, mag-start yung kanilang home game. Kaya syempre, abangan nyo yan right here. Dito sa ating mga programang Pinoy, ating bahagi na ating mga ibabalita yan. But of course, also this weekend, banggitin rin po natin ha, napakasaya, napakaganda rin ng ating panahon. Kaya naman nag-start na rin po yung bang takbuhan, lakaran, marathon, usually mga charity fundraisers. So if you're looking for something worthwhile, something productive, something na nag-e-ehersisyo kayo tapos nakakatulong rin at the same time, ayan, ako, ang dami na ninyo mga walk or run or mga activities na i-check. Kahit mga kaibigan natin sa Zumba, meron tayong mga fundraisers dyan. Basta charity, pwede natin mga i-announce yan, mga sis. Ayan, and ito po, isa sa mga talaga namang dinadayo every year, itong ating 2026 Winnipeg Police Service Half Marathon at Relay. Ginanap po sa Assiniboine Park nitong Sunday. Ayan, kung saan, of course, ang kanila pong malilikom dito sa ating event na ito ay para sa Canadian Cancer Society. So mabuhay yung mga naging bahagi niyan. Well, isa ho kayo sa talaga namang sumusuporta sa ating magandang adhikain na yan. At ayon sa mga organizers, nasa $3.3 million na ang nalikom sa mga nakaraang taon. At hopefully ang kanilang goal this year ay $100,000. Alam ko yung kabahagi rin nito gaganapin sa Father's Day . Diba? Kasi I remember there was one time sumali kami rito at hindi na naulit. Oh my gosh. But this is so much fun. Of course, this is for a good cause. You can check kung makakahabol pa kayo makasali doon. But of course, ang race na ito ay bahagi ng Cups for Cancer tradition na nagsimula pa noong 1994 bilang suporta sa cancer research at sa mga pasyente.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, it's the Pinoy way.
2: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership lang ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
3: I've said it provocatively this way before. It's as though we're trying to raise Pharisees.
4: This is Focus on the Family Minute, and here's Pastor Bill Smith describing the kind of attitudes you don't want your children to develop.
3: And we think that the best child that we could possibly have would be one that just looks perfect on the outside, and we really don't care what's going on the inside.
2: Wow, that is good.
3: And as you go through the Gospels, you realize that the Pharisees were the epitome of good kids. People who had everything down the right way. You wanted your kids to marry them. They were the future leaders of the community. And they stood in front of Jesus and did not recognize the one who created them.
2: Yeah.
3: And they accused him of being a tool for Satan. And you think, wow, okay, that's not what I want when I'm helping my kids grow into moral human beings.
4: Training your children to love God is more important than teaching them good behavioral skills. Learn more from Pastor Bill Smith at FamilyMinute.org.

0: Changing to rain showers. Kanina nagda-drive tayo, wala pa naman, but let us know kung meron na ho. Wind chill minus 10 overnight, low of minus 4 degrees naman. Tapos Tuesday, mainly cloudy bukas, ating forecast high of 5, low of minus 4. Wednesday, high of 7 degrees. Tapos sa Huwebes, high of 9 and hopefully double digit na tayo ulit. Sunny skies with a high of 12 sa Friday. Kasalukuyan sa Winnipeg, 2 degrees. At kahapon kung kayo ay medyo ginabi o lumabas, medyo umulan na, no? Diba? May perya pa naman doon sa may malapit na eskwelahan sa amin. Well, every start ng May, 2 linggo yan. Tapos lilipat na yan sa ibang lugar. Alam niyo yon, talagang hudyat na po na kailangan na nating i-enjoy ang ating spring weather. At alam niyo po, of course, syempre nagtutunaw po ang snow ngayong spring. Meron pala mga ilang lugar dito sa Winnipeg na natuklasan nila na yung mga damo nila, butas-butas. May mga daga raw na kopasintabi po. Na alam nyo na, meron sila mga sarili nila activities sa ilalim ng lupa kapag winter. Ayan, ayon sa mga lawn care at pest control experts, marami pala yung may mga ganitong concern. At wala raw immune dito sa sinasabing vole infestation. Ang mga voles po, parang daga. Hindi raw sila pumapasok sa bahay, pero gumagawa raw sila ng tunnel sa ilalim ng snow at kumakain ng damo. Ayun, kaya pala parang kalbo-kalbo yung mga damo natin. Ano, ilan po sa mga nakitang damage ay maliliit na butas sa mga damuhan at patchy o sira na grass na ikinakabahala syempre ng mga homeowners, lalo na po yung talaga namang kaligayahan nilang makita ang kanilang magandang lawn. O, diba naman, sabi po ng mga experts, kayang bumalik ang mga grass sa tamang pag-aalaga tulad ng regular watering, pero mas mainam raw ang prevention bago dumating ang winter. Pinapayuhan din na mag-trim ng damo ng mas maiksi at maglagay ng traps sa fall season para raw maiwasan na matinding pinsala sa susunod na winter. Well, isa pa sa mga balita dito sa Winnipeg, ito pong pagpuna ng Canadian Federation of Independent Grocers at ilang Winnipeg grocery owners dito sa Manitoba Law. Ito pong batas na nagbabawal sa grocery store exclusivity clauses sa ilalim ng Property Controls Act na ipinasapono noong 2025. Ayon sa kanila, hindi dapat daw one size fits all ang policy dahil may mga property agreements na makatwiran at may ilan din namang nakakapigil raw sa competition. Binanggit rin ang concern na maaring hindi ito direktang makapagpababa ng presyo ng bilihin at mas dapat umanong tingnan ng gobyerno ang wholesale at supply chain na mas malaking factor sa pricing. Sabi rin nila, ang isa pang matagal ng bakanting dating grocery site, halimbawa sa Brandon na naapektuhan ng lease restriction, ay kinwestiyon rin ang plano ng province na sa Manitoba Municipal Board ipahiring ang mga kaso sa halip na sa Federal Competition Bureau na mas may expertise sa competition issues. Sabi ng mga critics, kulang rin ang konsultasyon ng provincial government sa industriya bago ipatupad ang batas at ang iba pang hakbang tulad ng milk price freeze.
1: Magandang morning, Philippines!

Ito na tayo muli sa paghahatid ng mga balita mula Pilipinas sa araw na ito ng Lunes. Magde-deploy ng mga barko at eroplano ang Philippine Coast Guard matapos matukoy ang apat na Chinese research vessels na nagsasagawa umano ng illegal na marine scientific research sa loob at malapit sa mga katubigan ng bansa. Ayon sa Coast Guard, ang presensya ng mga barko ay paglabag sa United Nations Convention.

Extension of the Law on the Sea or UNCLOS dahil wala rin silang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa minamonitor ay ang Jiang Yang Hong 33, Xi Yan Wan, Jia Zheng at Zhu Haiyun na pawang may kakayahang magsagawa ng deep sea at advanced oceanographic research gamit ang high-tech equipment, sensors at unmanned vehicles. Ang mga barko ay namataan sa iba't ibang lokasyon malapit sa mga katubigan ng Palawan, Batanes at Pangasinan.

Sa ibang balita, muli namang nagbalik sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos ang sunod-sunod na suspensyon at pagkakasangkot sa kasong cyber libel. Sa isang video na inilabas online, naging matapang ang pahayag ng mambabatas laban sa kanyang mga kapwa-opisyal kung saan tinawag niya ang Kongreso bilang Crocodile Farm at inakusahan ng ilan ng pagiging magnanakaw. Giit ni Barzaga, handa siyang ipagpatuloy ang laban kontra umano korupsyon at isulong ang hustisya para sa mga Pinoy. Matatanda ang dalawang beses siyang nasuspinde ng tig 60 days dahil sa disorderly conduct umano at paglabag sa House Code of Conduct. At kamakailan lang ay pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa kaugnay ng ilang bilang ng cyber libel. Sa kanyang pagbabalik, inaasahang mananatili si Barzaga bilang isa sa mga kritiko ng liderato ng Kamara.

0: kaugnay pa rin ang ating pag-monitor dito sa issue ng kudeta sa Senado. Pwede raw i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador ayon kay Tito Soto. Ayan daw ay kahit posible umanong mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador. Pakinggan natin ang ulat.
1: May 5 miyembro ngayon ang tinaguriang Duterte Block sa Senado. Sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Aimee Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudeta kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court.
2: Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. Eh, what is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9.
3: Opo.
2: Oh, tandaan mo na you only need 13 votes to... elect the Senate President or to elect a new Senate President.
1: Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present.
2: Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position.
1: Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para ma-convict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong Senator Judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ang pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa, natatayo ring Senator Judge, wala pa rin pasabi kung papasok na siya. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.
0: Naglabas naman ng advisory ang Department of Tourism na humihikayat sa publiko na ipagpaliban muna ang hindi mahalagang biyahe sa mga lugar na malapit sa Mayon Volcano dahil sa ngayon ay nananatili ito sa Alert Level 3, sanhi ng patuloy na volcanic unrest. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta umano ng mapanganib na aktibidad ng bulkan. Naitala rin ang ash fall sa ilang bahagi ng Albay, kabilang ang Ginobatan, Kamalig, Daraga at Ligao City, habang nagpapatuloy ang lava effusion, rockfall, volcanic earthquake at pyroclastic density currents o yung sinasabi nilang Uson. Pinayuhan din ang ahensya ang mga biyahero na kumpirmahin muna ang bookings at schedules at sumunod lamang sa opisyal na abiso ng PhilVox ang lokal na pamahalaan at lokal na pamahalaan, ganun din ng Tourism Department. Mamaya itutuloy pa natin ating mga karagdagang news from the Philippines. Ako muna, pansamantala maghahatid po niyan today Monday habang off ang ating kaibigang Chester Pangan. 2 degrees, maulap ang ating papawirin. Ako, eto papaliwanag na ho. Actually, ang aga na ating sunrise at 6 in the morning. Meron tayong chance of flurries changing to 30% chance of rain showers ngayong umaga. Tapos high of plus 4, bababa naman sa minus 4 mamayang gabi at medyo windy rin. Pansin natin kagabi, basa yung mga daan kasi nga umulan. Pero ngayon umaga, so far ha, kanina, pagdadrive po natin, tuyo na ulit. Ayan. Ay nako, gabing-gabi na, inasa labas pa kami at kami nanood ng last full show ng The Devil Wears Prada. Ay, ang hirap gumising, sa totoo lang. But syempre, ready naman po tayo sa pagbibigay sa inyo ng mga balita ngayong araw na ito. Ayan, hopefully maihatid natin lahat ng mga kailangan nyo pong malaman ngayong araw na ito ng Lunes. Tomorrow, Tuesday, gusto natin sabihin plus 5 pinakamataas, high of 7 degrees. Wednesday, Thursday, high of 9. Tapos Friday, akit ang temperatura sa 12 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at plus 2.
3: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
4: Mas mababa pa kaysa dati.
3: Tingnan mo to. 4 ounces Sans Pan Beef Burgers, $56.99 lang.
4: Oh, mas mura yan kaysa...
3: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
4: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
5: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
6: Wholesale Club. Whole lot of value.
7: Mga best, Evelyn Lucas
8: and Inay Rancheta of
9: McPhillips Nissan. This April, we made it easy.
10: Drive a 2026 Nissan Kicks all-wheel drive from under 90 weekly with zero down.
11: Or upgrade to the 2026 Nissan Rogue near 0% APR. Pasyal na sa 2150 McPhillips Street.
12: At hanapin kami, Evelyn Lucas
13: at Inay Rancheta
14: ng McPhillips Nissan.
15: Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM, CKJS Winnipeg.
0: Bigandaan po muna natin ang isang funeral announcement. Kami po ay nakikiramay sa pamilyang naulila ni Ginoong Ernesto Carlos, o kilala natin bilang si Mang Toto. Siya po ay sa makabilang buhay ng April 25. Pinapaalam po natin sa mga kaibigan at kakilala. Siya po ay asawa ni Nanay Julia Lucky Carlos at miyembro po ng St. Edward's Church affiliated with Our Lady of Miraculous Medal Christ at Christ the King. Ang lamay po ay nakatakda this Thursday, May 7 from 6 p.m. to midnight. At ang libing po ni Mang Toto ay nakatakda naman sa Sabado, May 9 sa isang funeral home sa West St. Paul. Magkakaroon po ng misa alas 10 ng umaga with Father Reynerio Sarce. For information, tawagan po ang kanyang anak na si Catherine Carlos sa 204-290-9235. Muli po ang aming pakikiramay sa pamilyang naulila ni Ginoong Ernesto Carlos o si Mang Toto.
16: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
17: Hello, this is Dr. Jay Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
18: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa buenafeclinic.com.
0: Thank you. Ayan, magandang umaga sa ating mga kaibigan, Dr. J. Buenafe at si Nurse Abby. Ayan, magandang umaga sa inyo. Lagi sila nakatutok sa atin. At syempre, kung panahon na po para mapavasectomy o kaya naman po ay magpa-circumcision ng inyong mga anak, check the website and syempre Facebook page for more details ang ating Buenafe Clinic. Also, gusto natin congratulate pala, ayan, sa kanilang successful artistic journey at exhibit, ang Pathways of Faith and Life. Ayan yung ating mga kaibigan sa Philippine Artists Club of Manitoba. Ayan si Maria sa kanilang successful fundraiser para sa St. Peter's Parish at saka dun po sa mga sumuporta. Syempre maraming salamat po sa inyo on behalf of our friends mula po sa Philippine Artists Club of Manitoba. Yan, nagkaroon sila ng exhibit last week until May 1 dyan po sa Petrus Hall. Gusto ko rin mag-shout out, ha. Hopefully nakikinig na sa atin ang pamilya ni Kuya Paul Borromeo tsaka ni Ate Carmi. Ayan, nandyan tayo noong Saturday. Nag-birthday ang Kuya Paul. We're so happy kasi ang dami natin mga kababayan na meet doon, lalo na ang Nanay Merly Embrador. Nako, talagang meron pa akong pabalot. Thank you so much dun sa ating mga nakasama doon. Of course, si Joanne, siya yung isa sa mga punong abala. At lahat ng ating mga nakilala dyan. Nako, maraming salamat po sa inyong warmth. At syempre, ang ating mga friends naman sa Kalesa Corner, sila po ang venue, si Raul at saka si Christy. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan. At talaga naman nag-enjoy tayo. Napakasaya. Hawak natin ang beat. Si Ate Rose ko, of course, sa inyong lahat dyan. Thank you so much. So napakasaya nating gabi. At syempre muli, happy birthday po kay Kuya Paul Borromeo. Mamaya tutuloy natin yung ating mga batian kasi marami tayong mga na-meet doon. At hanapin natin yung ating kodigo. But of course, pwede po kayo mag-send ang inyong mga messages sa ating Facebook page. Chester Donna, kung meron kayong gustong ipa-shout out, sa inyong GMP.

0: is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
1: Abangan nyo sa ating showbiz balita ha, ang plano ni Senador Robin Padilla kapag siya'y nag-retire na. Pero bago yan, eto muna ilan pa sa mga balita sa ating probinsya na Manitoba. Alam nyo, malaki raw epekto sa hospitality at tourism industry ng ating province. Ang planong pagbawas ng Red River College Polytechnic or RRC Polytech sa ilang programs at kabilang po dyan ang Hospitality Business Management Diploma. At dahil nga po yan sa budget pressures at pagbabago sa federal immigration policies. Ayon sa ulat, 11 programa ang tuluyang ika-cancel at 3 ang babawasan para sa 2026 to 2027 school year. Isa sa pinakamalaking tinamaan ay ang hospitality training na dating popular sa mga international students. Dahil dito nababahala ang mga industry groups na lalong lalala ang kakulangan sa mga skilled workers, partikular sa mga hotels at restaurants na patuloy pang bumabawi mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Travel Manitoba, malaki ang ambag ng tourism sector sa lokal na ekonomiya na umaabot sa 1.89 bilyong dolyar na visitor spending noong 2024 at lumilikha naman ng humigit kumulang 25,000 na mga trabaho.
2: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Sampung minuto bago sumapit ang ikapito na umaga. Bago sa ating showbiz news tungkol kay Binoy or Senator Binoy. Alam niyo po, if you're a big fan of Michael Jackson, well, sino bang hindi, di ba? Pero alam natin, marami tayong mga kaibigan ang talagang fan na fan ni MJ. Meron sigurong iba, but alam niyo po yung nanay niya, si Catherine Jackson, birthday niya today. Yes, 96 years old na po siya. At ayon sa video ng pamilya na ipinalabas recently, nakikitang maayos pa raw ang kalagayan at inilarawan bilang inspiration at mapagmahal na ina. Well, muling napag-usapan nga po ang pamilya ni Michael Jackson dahil nga po sa pelikulang Michael, kung saan tampok ang kanyang pamangkin na si Jafar Jackson bilang lead role. At sabi ko nga nanood kami at gusto ko pa rin siyang panoorin ulit. Obvious ba talagang MJ big fan? Pero alam niyo po, kitang-kita doon sa movie, although syempre may mga sinasabi silang hindi na isama. Alam niyo yun, para sa isang superstar na ilagay ang buhay sa isang pelikula, kulang, sa totoo lang. Napakarami raw pong mga dapat na ilagay ayon sa mga kritiko, lalo na yung mga kaso kung saan siya iniuugnay. Pero may mga clauses pala or clause sa mga kumbaga legal documents na may mga ganon, may mga hindi pwedeng ilabas sa film na kanila nakita, kaya last minute pala may mga inihabol at nire-edit yung movie. Ayan. Spoiler alert, no, ayoko magkaroon ng kumbaga spoiler, pero yun po ang katotohanan, ano. Pero dun sa movie, of course, hopefully po kung makakapanood kayo, nakita kung gaano ka-close yung magnanay. Alam niyo yon, hindi ko na kukuwento. Alam niyo naman, napaka-excited ko. But I won't tell you why. Basta ilan po sa mga scenes makikita din dyan doon sa movie na showing pa rin ngayong mga araw na ito. Well, sa ibang balita, Senador at Aktor Robin Padilla, eto na. Sabi po niya, pinag-iisipan raw niya mag-retire abroad kung hindi raw magbabago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Ibinahagi ni Binoy na matagal na raw nilang plano ng kanyang wife na si Mariel Rodriguez na tumira sa ibang bansa. Yan, meron sila mga options before tulad ng the Netherlands, Germany, Brunei, Iceland, Thailand. Pero may kanya-kanyang dahilan daw kung bakit hindi natutuloy. Sabi ni Binoy, mas gusto na raw niya mag-focus ngayon sa kanyang pamilya. At kung wala raw siya makitang pagbabago sa sistema ng politika sa atin, mukhang bye-bye Philippines na raw siya. At wala na rin daw siyang planong humingi ng malaking campaign funding para sa 2028 elections. Ayun, so tatakbo pa. Sa ngayon, binibenta na rin daw ni Robin ang Museo de Padilla sa Quezon City na sinasabing bahagi ng kanyang pagbabago ng plano para sa hinaharap.
3: Ang Pilipino ay tayo.
4: Nakabubayan!
3: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
1: 6 minutes bago sumapit ang ikapito na umaga sa Winnipeg, 2 degrees at high of 4 degrees ngayon. Good morning sa mga kakatutok pa lamang at mag-standby na po kasi susunod na yung ating mga balita from the Philippines at 7 o'clock. Ang dami na mga nag-hi sa atin sa Chester Donna. Keep them coming po. Mamaya mag-hi kami sa inyo. Pero so far nakita natin si Feli, Villena Salmon, Virgilio Abad, Aldi Hoven, si Maui Manglikmot, Kuya Mike Maranan, Kedulat, Obet Aran, Joselito Lazaro, magandang morning sa inyo. At syempre gusto ko rin mag-special hi kay Liberty. Hello sa'yo. At saka kay Dolly at saka kay Marcel. Ayan, thank you. Lagi sila nakikinig sa atin. Si Kuya Pak, tsaka si Ate Ruby. Ayan, salamat po. At it was nice meeting you rin dito sa ating dinaluhang party nitong Saturday.

0: Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
1: Mamaya abangan po ninyo ha, bahagi na ating mga balita. And syempre excited tayo dito tungkol sa isang bus company na pag-aari rin po ng Greyhound brand na mag-expand raw ng operasyon dito sa Manitoba. Siguro nainus na natin to in the past pero hindi ko na maalala. Well, alam niyo yun eh, may mga ruta raw sa Brandon, Regina at saka dito sa Winnipeg. Hopefully para malayo-layo yung inyong marating kung ayaw niyo pong mag-drive o diba. Wish ko lang in the future may bus na rin tayong diretso sa iba't ibang mga lugar tulad ng Newfoundland, Halifax, diba? Well, mamaya po, bahagi yan ating mga balita dito sa Manitoba. Pero ito oras natin ho, 7 o'clock na ng umaga.
2: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.

Magandang umaga, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita from the Philippines mula sa umagang ito. Para sa umagang ito ng Lunes, today is May 4, 2026. Ilan sa may init na balita mula Pilipinas, hinamon ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na maglabas umano ng mga ebidensya hinggil sa kanyang paratang na tatanggalan ng pondo ang mga kongresista kapag hindi susuportahan ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang patunayan ni Representative Duterte ang kanyang mga pahayag sa halip na basta maglabas ng mga akusasyon sa social media. Kasabay nito, hinamon din ang mambabata si Pulong na ipakita ang kanyang tapang sa pamamagitan ng aktibong pagdepensa sa impeachment complaint laban sa vice-presidente sa plenaryo ng Kamara de Representantes.

Naglabas naman ang kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na agad tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng ash fall mula sa Mayon Volcano, partikular na sa bayan ng Ginobatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa Presidential Communications Office, puspusan na isinasagawang response operations ng pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ganon din mapanatiling bukas ang mga kalsada at mahalagang serbisyo sa mga apektadong lugar. Nanguna ang DPWH clearing operations upang alisin ang makapal na abo sa mga pangunahing kalsada at masiguro ang ligtas na pagbiyahe ng mga residente at mga emergency responders.

0: Samantala, kaugnay po ng mga balita na pag-aalburutan ng Bulkang Mayon, pasakit po para sa maraming taga-Albay. Ang ibinugang abo ng Bulkang Mayon na nag-alburuto nga nitong weekend, mga pananim hindi na raw mapapakinabangan.
1: Wow! Halos sakupin ng malahalimaw na ulap ng abo ang bahaging ito ng Kamalig-Albay nitong Sabado. Ang pangambang idinulot niyan sa mga residente, hindi lang para sa kanilang mga buhay. Sa paanan ng Bulkang Mayon, ganito ang sitwasyon batay sa ilang video na aking nakuha sa mga magsasaka ng Barangay Anuling. Ang mga pananim na halos diligan ng dugot pawis at malapit na sanang anihin, naging abo sa isang iglap lang.
2: Amo di ang grabe. Nagkaparantay. Naiko, na barang sa tanam. No, boss. Ya, di. Talagang di so grabe.
1: Namatay din ang ilang alagang hayop nila na naiwan sa bukid habang bumuga ng abo ang bulkan.
3: Napaiyak na lang ako ta kasi wala kami ibang inaasahan. Nasunog lahat. Kaya wala na. Kasi siguro ang mahirap sa amin yung dyan lang kami umaasa. Tapos yung, siyempre may mga nag-aaral kami, mahirap siguro sa isang tulad namin na dyan lang, dyan lang kumukuha ng kabuhayan.
1: Hindi pa raw nila lubos maisip kung paano muling makakabangon, ngayong hindi man lang nila malapitan na ang taniman nila.
3: Siyempre, parang wala ng pag-asa, mahirap nang makabalik, parang delikado na pati buhay ng mga dyan. Takot na ang nararamdaman namin kasi tingnan mo, sobrang lapit na ng taniman namin dyan.
4: Kasi saan kami magsisimula? Ayun ang problema namin.
1: Nasa permanent danger zone ito kaya bawal talagang pasukin. Pero nakasanayan na anilang taniman kung hindi nag-aalburoto ang bulkan.
4: Hindi naman namin naisip na nasa peligro kami. Kasi ngayon nga ang sinasabing, hindi naman araw-araw na ganyan ang kon.
1: Isa ang Kamalig sa mga bayang karaniwang nakararanas ng heavy o matinding ash fallout dahil sa Mayon. Damay din dyan ang bayan ng Ginobatan, kung saan inabutan ko ang ilang residenteng aligaga sa paglilinis ng abo. Nangangamba sila para sa kanilang kalusugan.
5: May sakit nga ako. Nahirapan akong para kuha ng tubig. Lagi naman ganito, siyempre nakasanayan na namin, pero ngayon, nahirap na ako kasi matanda na ako. Nahirapan na ako. Hindi gaya noon, malakas pa ako.
6: Siyempre, takot naman kami. Mga bata, magsakit naman. Itong mga pananim namin, sirang-sira.
1: Puspusan na ang paglilinis ng mga otoridad at mga residente sa nagkalat na abo. Pinag-aaralan din kung kailangan ng itaas ang alert level ng Mayon o dapat bang palawigin ang danger zone ng bulkan.
7: Vicky, naalam pa natin yung halaga ng pinsala dulot ng ashfall, particular sa sektor ng agrikultura. Ongoing pa kasi yung assessment sa mga apektadong bayan gaya ng Kamalig at Ginobatan. Samantala, may pasok na po bukas sa private at public school sa Ginobatan. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo.
8: Maraming salamat sa iyo, Bea Pinla.

0: Samantala, mga singil sa Meralco Bill na hindi raw actual na consumption, kinwestiyon ng consumer group. Meron tayong ulat.
1: Mahigit 2,000 pesos ang bill sa kuryente ni Rian noong Marso.
2: Minsan mapapatanong ka nalang sa sarili mo, bakit ganito? Nagtipid ka nga, pero parang wala din naman nangyari.
3: Tuloy ang pag-question ng ilang...
1: Kung susuriin ang kanyang Meralco bill, 206 pesos ang napunta sa 12% value added tax o VAT. Mahigit 218 pesos sa buwis. Halos 50 pesos sa universal charges na nagsisilbing ambag para makuryentehan ang mga nasa malalayong lugar at mapangalagaan ang watershed. May lifeline subsidy na 1 peso and 56 centavos para sa mga nasa 4Ps at qualified marginalized sector. At 114 pesos para sa systems loss o bayad para sa kuryenteng ninanakaw o nawawala habang dumadaloy sa kawan. Meron pang feed-in tariff allowance o FITOL at green energy auction allowance o GEAOL. Tulong daw sa mga mamumuhunan sa renewable energy. Bukod pa sa other charges na pwedeng gamitin sa bill deposit adjustment. Pero sabi ng Power for People Coalition, hindi naman parte ng konsumo ng kuryente ang mga singil na yan.
4: Hindi yan responsibilidad ng mga electric consumers. Dapat yan yung mga nagninegosyo doon sa transmission, distribution. Akuin na nila yon.
1: Kung aakuin ng gobyerno at Meralco ang mga singil at ihihinto ang pagbubuwis sa kuryente, halos 30% o katumbas na 591.27 pesos ang mababawas sa bill ni Ria. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Finance Department kaugnay sa mungkahing suspindihin ang buwis. 77 pesos naman ang bill ni Ria ang napupunta sa tumaas na transmission charge o singil ng NGCP para sa kanilang grid ang tulay ng mga planta patungo sa mga distribution utility tulad ng Meralco. Hinihingan pa namin ng pahayag ang NGCP. Pinakamalaki sa bill ang generation charge o singil ng mga planta ng kuryente. Karamihan sa mga plantang source ng Meralco ay gumagamit ng imported coal at liquefied natural gas. Kung magkano ang bill ng Meralco sa kuryente ng mga planta, ipapasa ito sa customers. Yan ang pass-through charges. Pero ayon sa isang energy expert, sa mga pagkukunan ng kuryente, pinakamura sa singilan ang renewables gaya ng solar kaysa coal at LNG. At kung yan ang gagamitin, nasa 440 pesos pa ang mababawas sa electric bill ni Ria base sa kwenta ng Power for People Coalition. Kung isasama yan sa lahat ng sanay bawas sa electric bill, 1,059 pesos lang sana ang babayaran ni Ria. Sabi ng Meralco, aprobado ng ERC ang lahat ng sinisingil nila. Masusi rin daw ang competitive selection process nila para matiyak na pinakasulit ang pagkukunan nila ng kuryente. Sabi naman ng ERC, sumusunod lang sila sa itinakda ng batas at mga polisiya.
5: Matagal na yan, 2001 pa yan. Ngayon ay nagbago kasi ng proseso at kung sino yung mga entitled. Pag kunwari, dito sa Meralco area, ang konsumo mo dapat ay hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours para meron ka ring lifeline subsidy. Kaya nung 2021, sabi ng gobyerno, hindi, ang tulungan na lamang natin ay yung mga talagang kailangan ng tulong. Mm-hmm. Kaya na-identify po yung mga 4Ps at saka yung mga marginalized end users.
1: Maki Pulido, GMA News.
0: Yan ang kabuuan balita natin for this hour. Susunod na hanay ng mga news is at 7:30. Sa oras natin, 7:11 na ho na umaga. Maulap ang ating papawirin at nasa 2 degrees ang temperatura. Meron tayong 30% chance of flurries changing to rain showers ngayong umaga. Pinakamataas plus 4. Bababa rin sa minus 4 mamayang gabi with a wind chill of minus 10 overnight. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy. High of 5 degrees, wind chill minus 10 sa morning. Sa gabi naman, low of minus 4. Wednesday, a mix of sun and cloud. High of 7, high of 9 sa Huwebes, and a high of 12 sa Friday. Kasalukuyan sa Winnipeg, maulap pa ating papawirin at medyo mahangin ngayong umaga with chance of flurries or rain showers. 2 degrees.
6: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Alay natin yan sa mga Miss Universe ng Winnipeg. O diba, lahat po kayo dyan kasali. Ayan. Lalo na yung ating mga nanay. O, looking forward pala tayo sa ating Mother's Day weekend, ha? Ako talaga naman, alam kong busy-busy na po ang lahat sa ating mga bahay. Naghahanda ng breakfast. Yung iba po naghahanda ng mga baon ng mga kids. So kung ang sarap naman ano, sa aming household ang gumagawa ng mga responsibilidad ko bilang nanay ay ang aking husband. Kaya naman mabuhay din yung mga nanay at tatay na gumagawa ng mga ganyang gawain. No? Diba? At syempre sa atin din mga lolo at lola, ayan na talaga ng mga alagang-alaga rin naman ng mga apo at siguraduhin meron silang baon. Diba? Para sa kanilang pananghalian today. Yes, mabuhay po kayo and welcome! Eto na tayo ulit ha, araw po ng Lunes, yung song natin, True Faith. Well, dun sa mga sumusubaybay po ha, sa ating Miss Universe Philippines. Ayan, nanood ho ba kayo? Alam niyo po, nanalo ang pambato ng La Union na si Bea Milan Windorsky bilang bagong Miss Universe Philippines. Ayan, siya po ang nanalo out of 50 na mga contestants sa isang coronation night na ginanap po sa Moa Arena sa Pasay City nitong weekend. At ang tanong sa kanya ay tungkol sa maraming mga Pinoy na dismayado sa bansa, kaya raw may halaga pa ba na dapat i-represent ito sa mga international competitions. Sabi nito na kaya raw umuwi siya sa Pilipinas dahil sa maraming mga potential daw na kakayanan ang mga Pilipino. Ayon, so proud to be Pinoy pa rin siya kahit na anong mangyari sa kabila ng mga kinakaharap ng bansa. Well, kabilang po sa mga pasok sa finalists ay ang pambato ng Cebu na si April Smith, si Marian Arellano ng Tarlac, si Bella Ismael ng Taguig, ganun din si Nicole Borromeo ng Cebu Province, si Allison Hetland ng Pampanga, at si Jen Rose Javier ng Sultan Kudarat. Naku ha, wala yung taga Laguna. At ito nga po, itong ating winner na si Bea Milan Windorsky. Siya po ang papalit kay Atisha Manalo at magiging pambato ng bansa sa 50th Miss Universe na gaganapin sa Puerto Rico.
1: Sharing is caring. To tell your friends about TKGS Radio Winnipeg, it's the Pinoy way.
2: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. Which is why everyone loves a Gauthier deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned, or seeking maintenance, Jim Gauthier Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Gauthier Chevrolet, still at 1400 McPhillips.
3: Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
4: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
3: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
4: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
3: Jokri Windows and Doors to 14 Hutching Street.
5: Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM, CKJS Winnipeg.
0: Wala po muna si Chester today ha. Bukas po ay nandito na si Chester. Of course, alam natin nag-work si Chester nitong weekend. Salamat po sa mga sumama kay Chester sa Tunog Pinoy pang Sabado. At sa mga hindi po nakarinig ha, gusto lang natin muling batiin ating kaibigang Chester Pangan kasi po siya ay isa sa mga in-game hosts ng Winnipeg Sea Bears for the 2026 season. Of course, joining yung ating kasama sa Hot 100.5 na si Mark Morris. Nako! Tess, pakapika naman! Lagi naman nagpapakape si Chester, but minsan nga hindi lang coffee. But yes, congratulations. Syempre, very proud tayo kay Chester. Ang Winnipeg Sea Bears ay set for their 2026 Canadian Elite Basketball League season with games taking place from May to August 2026. Well, 2 degrees sa Winnipeg, maulap po ating papawirin and a high of 4 degrees today. Kanina nga ito nabanggit natin ha, na itong isang bus company, itong Flix Bus, ano to, German Intercity Bus Company, na may-ari rin po ng Greyhound brand, ay mag-e-expand down ng operation dito sa Manitoba simula May 7. At maglo-launch daw sila ng bagong ruta na magkoconnect sa Regina, sa Brandon, at saka sa Winnipeg. Ayan, at ayon sa kumpanya, bahagi raw ito ng kanilang plano na bumuo ng fully connected national network sa Canada para mas mapadali ang intercity travel, lalo na sa mga prairie provinces. Kasabay ng Manitoba launch, palalawakin din ang ilang existing ruta sa Saskatchewan at Alberta, kabilang ang mga stops sa Swift Current, Moose Jaw, Medicine Hat at Lethbridge. Ang Flixbus ay itinatag sa Germany noong 2013 at kasalukuyang may operation sa mahigit na 40 countries. Pumasok ito sa North American market noong 2018 at nag-expand nga sila sa Canada matapos umalis ng Greyhound noong 2021. Sa ngayon, may serbisyo na ito sa Ontario, Alberta at Saskatchewan. Samantala, dito pa rin sa Winnipeg, alam nyo po kahapon, ako ang dami natin mga kaibigan, in fact ang aking nanay at ang aking sister at ang mga friends natin sa Royal Goldies, at saka si Paul. Hi Paul, on good morning. Sila po ay kabahagi ng Vicker Automotive Group. Of course, very proud tayo kasi ang Mrs. Tova Vicker ang isa sa talaga namang big, big sponsors nito pong ating Walk with Lars. Isa po itong fundraising event na kung saan sumusupport po sila sa inclusion at supporting adults with intellectual disabilities, na alam natin isa po ito sa mga talaga namang sinusuportahan po ng ating Mr. Larry Vicker. Nagsimula po ang walk bandang alas 3 ng hapon kung saan lumawak ang maraming participants. Meron silang 1 kilometer at 5 kilometer routes or routes, at ang event po ay open to all. May mga nakisaya raw sa activity, may mga nag-roll, may mga nag-walk. Ayan. At syempre, ang pinakamasaya dito pagkatapos ng walk, actually before and after, may Zumba sila. So congrats sa mga friends natin, Zin Daisy, at saka mga friends natin sa Royal Goldies. At syempre, nagkaroon daw din sila ng outdoor after party na may live music, libreng barbecue, at iba't ibang entertainment para sa lahat ng edad. And once again, Lars Winnipeg, patuloy po itong sumusuporta sa mga initiatives na nagpo-promote ng inclusion at community support para sa core members. At if I'm not mistaken, meron pa silang isang walk. So kung na-miss nyo po ito, sasabihan ko kayo at sama po tayo, I think sa Assiniboine Park yung susunod. So we will let you know para makasama po tayo sa kanilang susunod na paglalakad for a cause.
6: Magandang morning, Philippines!

Bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia? Sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

0: hugging ito ay sponsored ng inyong Winnipeg Sea Bears home opener. May 16, alas 7 ng gabi laban ng Saskatoon Mamba. Ang unang 5,000 fans ay makatanggap ng bibing Sea Bears sunglasses.
1: Thank you, mabuhay ating kaibigan Chester Pangan. Of course, isa sa mga in-game hosts na ating Winnipeg Sea Bears for this season. Magbabalita na po ako, wala po muna si Chester, kaya ako humuna ulit ha.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: Magandang araw po ng Lunes. Today is May 4, 2026. Narito ilan sa mainit na balita mula sa Pilipinas ngayong umagang ito. Alam niyo po, naglagay raw ng watawat ng Pilipinas sa sand decay at namahagi ng petrolyo sa mga mangingisda sa kalayaan. Ito po ay dahil sa tagumpay ng ikaapat na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang ulat.
1: Madaling araw kahapon ang maiwagayway at mailagay ni Congresswoman Dada Ismula kasama ang civilian volunteer ang watawat ng Pilipinas sa Sandy K o Pag-asa K2.
2: We're at this point of our voyage that we can officially announce na mission accomplished po tayo. Sa kabilang dako, mission failed ang China. Mission failed ang China dahil they failed to intimidate us. Kahit na sinubukan po nilang takutin tayo, patuloy po tayong nakapag-conduct ng ating mission.
1: Ang Pag-asa K2 ay isang sandbar malapit sa Pag-asa Island na isa ring fishing grounds, kaya't mahalaga ito sa mga mangingisda. Inaangkin din ito ng China.
3: May Chinese vessel na sumunod, siguro na alerto din sila. The message is nagpapahiwatig po tayo at nagpapadala ng mensahe sa kanila na ang West Philippine Sea ay tunay ng atin. Yeah. At dapat ay malaya po tayong nakakapunta dito.
1: Pinuri naman ng Armed Forces of the Philippines ang grupo para sa anilay matagumpay at matapang na civilian-led mission sa Pag-asa Island. Ang paglalagay roon ng watawat ng Pilipinas, pag-iit-a nila sa sovereign rights ng bansa at pagpapakita ng active citizenship sa kabila ng mga hamon, bagay na binatikos ng China. Kung noong 2016 presidential campaign, nagbiro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-jet ski sa West Philippine Sea, nag-jet ski ng may hawak na watawat sa baybayin ng Pag-asa Island si Ismula. Pero habang ginagawa niya ito, kapansin-pansing may Chinese Navy ship na lumapit sa Pag-asa Island. Nilapitan din ang Chinese Navy ship ang ML Chawi na nagdala ng jet ski sa Pag-asa Island.
4: We hope that our government investigates this. Bakit naman ganun kalapit yung Chinese vessel sa ating Pag-asa Island?
1: Kahapon nagbigay sila ng mga pagkain at fuel supplies sa mga mangingisda. Nagsagawa rin sila ng medical mission sa isla.
5: Masaya po kami, malaking karangalan sa amin na nariyan kayo. Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan.
1: Mula rito sa Pag-asa Island, Von Aquino nakatutok, 24 oras.
0: Sa ibang balita, ibinalgar naman ni

0: ating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na umano'y ghost projects ang 5,500 flood control projects na naunang iniulat ng natapos na administrasyon. Ayon kay Singson, matapos umano niyang libutin ang iba't ibang bahagi ng bansa at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal, lumalabas na wala raw aktwal na naipatupad na ganito bilang projects. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2024 State of the Nation address ang libu-libong flood control projects bilang bahagi ng paghahanda sa mas malalakas na pag-ulan sanhi ng La Nina. Giit pa ni Singson, handa sana siya maghain ng affidavit at ebidensya sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry, ngunit hindi natuloy ang nakatakdang pagdinig. Samantala, inaresto naman ng Bureau of Immigration ang isang 44 anyos na Amerikano na wanted sa kasong kriminal sa Estados Unidos sa isinagawang operasyon sa Danau City nitong nakaraang linggo. Ayon sa Fugitive Search Unit, isinagawa ang pag-aresto sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng United States at local police. Ang dayuhan na umano'y wanted sa Texas dahil sa kasong pagbabanta na ilalantad ang mga intimate na larawan at attempted aggravated assault gamit ang deadly weapon. May nauna rin daw itong conviction para sa felony aggravated assault sa Arizona. Batay sa record, pumasok ang Amerikano sa Pilipinas noong Marso bilang temporary visitor. Ngunit hindi na na-extend ang kanyang pananatili kasi lampas raw na raw ng June. Dahilan upang ituring siyang overstaying alien at undesirable foreign national. Samantala sa Pilipinas pa rin, alam niyo po, meron daw hinukay na lagusan para sa tangkasa ng panluloob sa dalawang saklaan. Sanglaan. Iba yung sakla, di ba? Iba yung sangla. Ayan. Dalawang sanglaan dapat yung kanilang, magkakaroon sila ng attempted or i-attempt na magkaroon ng robbery. Pero alam niyo po, nabisto ito ng mga otoridad. Buti nga.
1: Madilim, masikip at mabaho ang imbornal na pinasok ng mga pulis sa ilalim ng isang kalsada sa Novaliches, Quezon City.
2: Itong nakikita nyo dito, itong nasa taon natin, ito yung kalsada.
1: Mahaba ang nadiskubring hukay.
3: Gulat dito, 6 meters na sir. Gulat dito sa
4: dito, sir.
3: Kanal.
4: Naka 6 meters na siya. Tapos kakakanan na sir.
3: Akit konti. Tapos, ayun na.
1: Ayon sa Novaliches Police, ginawa ito para sa planong panluloob sa dalawang pawn shop.
3: Sobrang sikip, tapos sa tao lang, tapos meron sila ditong ginagawang pahingahan na yun, no? Diyan sila, umupo-upo sila dyan.
4: Meron din daw malaki dyan sa loob, sir. Malaking hukay dyan sa loob, sir. Makaupo kay.
1: Ang mismong station commander ng Novaliches Police ang nag-inspeksyon sa mga hukay na ang tinutumbok sa itaas ay ang magkatabing pawn shop.
3: Diretso na to.
4: Opo, sir.
3: Tapos
4: kakakanan na, sir.
3: Akit konti. Tapos, ayun na. Pag akit dito, ayun na.
4: Yun na yung ano, sir. Yun na yung pawn shop. Yung sa bolt.
1: Walang inibutang tao roon. Pero may mga nakuhang gamit gaya ng hydraulic jack, crowbar at portable grinder.
5: Kung titingnan natin, medyo marami or malawak na yung nagawa nila. So definitely, medyo matagal na yun nilang ginawa. Kailangan maisara yun.
1: Halos mabutas na ang bahagi ng sahig ng isa sa mga target na pawn shop na mahigit isang talampakan lang ang layo mula sa vault. Muntik na rin mabutas ang labas ng pawn shop. April 22 ng hating gabi, napansin ng isang gwardiya ng pawn shop ang kakaibaan niyang ingay sa ilalim. Kaya nag-report siya sa mga otoridad.
6: Nahukay pero hanggang dyan pa lang naman, kumbaga hindi pa talaga nagbukas. Wala, kumbaga naagapan din naman kasi yung mga guard naman namin, alert naman sila.
1: Termite gang ang karaniwang tawag ng mga pulis sa mga magnanakaw na ang modus ay maghukay sa ilalim ng lupa para mapasok ang kanilang gustong looban.
7: Ito yung bahagi ng creek na sinasabing dinaanan ng mga hininalang miyembro ng termite gang na nagtangka o manong manloob. Kapag ito'y binaybay, ang tutumbukin nito mga 100 meters ang layo, yung ilalim ng mga magkakatabing pawn shop dito sa Novaliches, Quezon City.
1: Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa tangkang panluloob.
5: Nangangalap pa po tayo ng mga evidence or CCTV na maaaring makapagturo kung sino-sino yung mga pumasok doon sa area na yun.
1: June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.
0: Thank you, mga karagdagang news natin from the Philippines. Mamaya ihahatid natin ng 8 o'clock. Muli nating silipin ang kalagayan ng panahon sa Winnipeg. Mainly cloudy ang ating Monday. Meron tayong chance of flurries changing to 30% chance of rain showers ngayong umaga. Plus 4 ang pinakamataas po today. Partly cloudy tonight with a low of minus 4 at windy with a wind chill of minus 10 overnight. Bukas araw na Martes, mainly cloudy. High of plus 5, wind chill minus 10 sa morning. Tapos low of minus 4 sa gabi. Wednesday, high of 7, a mix of sun and clouds. So best sunny skies, high of 9. Tapos sa Friday, hopefully 12 degrees ulit yung pinakamataas. Kasalukuyan sa Winnipeg, 2 degrees.
8: Curbside yard waste collection is starting for the season. We'll pick up your yard waste once every 2 weeks on the same day we empty your recycling and garbage carts. Leave your yard waste containers at least an arm's length away from your carts. You can put leaves, plants, flowers, branches, grass, and tree clippings in compostable, paper yard waste bags or any reusable container without a lid, but no plastic bags. For your yard waste collection days, visit winnipeg.ca/yardwaste or contact 311.
9: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
10: Mas mababa pa kaysa dati.
9: Tingnan mo to. 4 ounces Sans Pan Beef Burgers, $56.99 lang.
10: Oh, mas mura yan kaysa...
9: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
10: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
11: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
12: Wholesale Club. Whole lot of value.
13: Ask your car dealership if their brakes are guaranteed for as long as you own your car.
14: Well, I put them on hold. Hold, please.
15: If you don't like the answer, come to Super Auto Centers. We offer a free brake inspection, and our lifetime brakes come with a warranty that can never be canceled, whatever your car's age or how many kilometers you've driven.
13: And it's only available at Super Lube Auto Centers. Let's get out there and drive.
16: What's for breakfast?
17: Tanya, Chuanen, Nendong, game. Nendong.

0: Good morning, Philippines.
1: Magandang morning, Philippines.
2: Sana po, ayan na, ano kayo, nagigising kayo doon sa mga songs natin. Kasi syempre, Monday, gusto ko sana yung mga songs na nakakagising yung ating ihahatid. Sabay kayo nag-ehersisyo, di ba? Aba kayo nagko-coffee dyan. Well, kayo po ba ay may plano mag-travel? Yung iba natin mga kaibigan talagang kumukuha pa sila ng mga travel insurance. Kasi nga naman, di ba? Lalo na po kung wala silang ganitong coverage sa kanilang mga trabaho. Well, alam niyo po ito ha, may reminders po ang isang travel insurance expert na maaari raw hindi sakop ng insurance ang ilang biyahe ngayong summer dahil sa mga umiiral na conflict at global disruptions. Ayan, ayon dito sa Goose Insurance, yung co-founder na si Omar K1, hindi raw karaniwang covered ng travel insurance ang mga bansang may active war or terrorism. At kung alam na raw ang panganib bago bumiyahe, maari pong hindi rin ma-approve ang claims. Pero kung nagsimula po ang conflict habang kayo nasa biyahe na, maari raw may limited coverage dahil itinuturing itong unforeseen event. Sinabi rin nila na ang mga flight delays at cancellations na may kinalaman sa fuel supply issues ay kadalasan hindi rin pala sakop dahil ito'y known issue na sa industriya. Pinayuhan rin ang mga travelers na i-check ang Government of Canada Travel Advisory dahil ito raw po ang basehan ng maraming insurance policies. Ang mga bansang may avoid all travel na clause na yon, na advisory, ay kadalasan daw walang coverage, habang may restrictions naman sa, quote-unquote, avoid non-essential travel. Dagdag pa nito, kahit raw stopover sa mga conflict areas ay maaring hindi rin covered ng insurance. Kaya mahalaga mag-ingat at mag-review ng policy bago bumiyahe. And speaking of pagbiyahe at pag-travel, alam niyo po, isa sa mga nabasa nating ulat nitong weekend, ito pong pag-shutdown ng Spirit Airlines matapos ang 34 years ng operation dahil rin po sa pagtaas ng jet fuel prices. Kumbaga, pinalala po ng global conflict. Ayan, apektado rin po ang aviation industry. At alam natin, ilan po sa mga Canadian airlines na nagbawas na rin ng flights. Air Canada, WestJet at Air Transat. Ayon po sa mga experts, posibleng magpatuloy ang flight disruption sa susunod na ilang buwan, lalo na sa long-haul routes, habang pinapaalalahanan ang mga pasahero na may karapatan sa rebooking at compensation sa ilang kanseladong flights.
3: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: Zach Tabudlow sa inyong Good Morning Philippines. Beautiful, beautiful Monday morning. Sana po nag-e-enjoy kayo sa mga songs kasi para sa inyo lahat yan. Thank you. Yan lang naman po ang aking maiaalay sa inyo. Magagandang awitin ngayong umagang ito. Hopefully ha, para po maging good vibes ang pagsisimula ng inyong bagong linggo. Happy Ayan, birthday. Speaking of good vibes, gusto nating batiin lahat na may birthday today. At syempre nitong weekend, sana po naging masaya ang inyong celebration. Happy, happy belated birthday sa lahat ng mga friends natin na nag-diwang ng kanilang kaarawan. At syempre ngayon, babati tayo. Kasama pa rin ang Tri-M.
1: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na. Subok na at garantisado ang serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
0: Today is May 4. Gusto kong batiin si Kaolin Chord Jumuad ng happy, happy birthday. Ganon din si Tatang Hendrix. Happy birthday. Mutia NRM, happy, happy birthday to you. Maligayang kaarawan din kay MJ Lopez Jimenez. Kevin Nicole Gatus, happy birthday to you. Ganon din kay Natalie Somerset. Happy birthday, Natalie. Of course, ang Tita J-Lo, Tita Joy Lazo, kaya pala ang daming bumabati. Ngayon pala talaga yung kanyang birthday. Happy birthday, Tita Joy. May you have many happy birthdays to come. At syempre, nitong weekend, gusto natin batiin si Marlon Veloso. Belated happy birthday. Joy Ambion. Ganon din si Mary Rose Cruzat Hicks. Anna Tori, belated happy birthday. Violi Sandoval, Norman Castaneda, kahapon yung birthday niya. Ganun din si Ricardo James Anidem. Kuya Norm, belated happy birthday kahapon. Rosemary Vidalo Ruperto, belated happy birthday kahapon. At syempre ang aking nag-iisang Tita Ising, happy happy birthday po. And belated, may you have many happy birthdays to come. At syempre gusto ko rin batiin ang Tito Paul Borromeo. Ayan, andyan ako sa kanyang birthday. Nag-MC tayo nitong Saturday. Ang dami natin mga nakilalang mga kaibigan doon at mga listeners. Belated, happy happy birthday po ulit sa iyo, Tito Paul, at sa lahat ng kanyang mga kaibigan at family doon. Kaya Ate Carmi, talagang tito kay Tito Paul, pero kay Ate Carmi, Ate Carmi, thank you so much for having me, and I had so much fun, ayan, sa kanilang celebration dyan sa Kalesa Corner nitong weekend. Well, thank you. Dami rin mga nag-message sa atin. Simulan ko na bago tayo may makalimutan. Jesse James Casombo, sabi niya, May the 4th be with you. O nga, no? Tama nga naman, di ba? Nga pala, may the 4th be with you. And to you as well, Jesse James Casombo, thank you so much. Jose Lazaro, nag-good morning na sa atin. Happy Monday. Si Eli Pulad, nag-hi na rin sa atin. At sabi niya, magandang morning. Ayan, meron siyang pina-follow up dito. Sige, sige, check natin yan. Joy Tuazon Babiles, good morning daw, Chester and Donna. And same to you, Joy. Renato Suzy Gonzalez, happy Monday daw po sa inyong lahat. Also, Kuya June Montenegro, sabi niya, praise God through our Lord Jesus Christ, our Savior. Sinabi ng Diyos, lalaki, mahalin niyo ang asawa niyong babae. Gaya ng pagmamahal ni Jesus sa iglesia. Tiway po at ingat ka palagi. God bless you po. Same to you, Kuya June. Thank you. Cecil Cruz, nag-hi rin sa atin. Jocel Katindoy, na good morning rin. Mula kay Russell, kay Mark, kay Martin, at kay Huxley. Ayan, parang tapos na raw ang spring at summer kasi malamig na ulit. O nga, no, ang ganda pa naman kahapon tapos ngayon malamig na naman, kaya kailangan na naman po natin mag-sweater. But hopefully by Friday, double digit na ulit tayo. Thank you sa inyo, Katindoy family. Of course, si Nanay Marte, good morning. At syempre, nag-hi rin sa atin Feli Villena Salmon, Diana Kirante, magandang umaga, Donna. Hindi raw niya narinig ang request niya noong Friday. Nako, talaga naman ang Ate Diana. Sandali ha, i-review ko po. Parang galit po kayo. Bigla ka. Sandali, ititingnan ko ito. Friday para sa... Oh, sige po, ipe-play ko para masaya Ate Diana. Mamaya po para sa akin. Ipe-play natin yan para sa'yo. So, standby ka. Also, nakikinig din sa atin si Sis Dolly. Dolly and Tonji Gutierrez. Ayan, thank you so much for listening. Of course, Gutierrez family. Nako, Dolly, may hangover pa tayo ng iyong birthday. Napakasaya mong birthday. Ayan, thank you so much. Nakikinig sila sa atin. And have a great day sa inyo. Also, good morning din sa atin, Herminio Edna Ramos, Feli Villena Salmon. Good morning and blessed Monday daw. Oh, si Ate Diana, sabi niya, hindi naman daw siya galit, ako pa raw ba? Thank you, Ate Diana. Huwag ka magtatampo. Siguro maraming lang requested songs nung Friday, kaya hindi natin na-play, but we'll play that one for you. Stand by. Virgilio Abad, good morning daw. Zaldi Hoven, tsaka si Ate Kim. Ayan, lagi sila nakikinig sa atin. Maway Manglikmot. Ayan, good morning rin daw sa atin. Thank you. At likewise, Obet Aran, happy blessed Monday. Ganun din si Kedulat. Good morning. Mike Maranan, Ate Dina. Oko Oliveros. Ayan, magandang morning. At syempre, gusto ko rin good morning sa ating Mama Floor Ilag. Nako, talaga naman. Lagi nakikinig sa atin. At ang Nanay Merly Embrador. Ayan, nabati ko na siya kanina. But in case hindi niya narinig, ayan, good morning po. Also kay Dolly, tsaka kay Marshall. Borromeo at saka kay Liberty at kay JR. Good morning! Ayan, at sa lahat ng ating mga friends na patuloy na sumusuporta sa ating GMP. Hindi man po namin mabanggit ang pangalan nyo, pero alam namin nandyan kayo. Thank you for keeping us in the background.
2: Magandang morning, Philippines!

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampagan na!
1: 2 degrees sa Winnipeg. Abangan na po ating balita, 8 o'clock. Salamat po sa mga kaibigan nating patuloy na tumututok at ginagawang inspirasyon ang ating mga awiting Pinoy. Ate Diana, ito na ang song mo. Kung

0: 92.7 FM CKJS. Mga balita pang alas 8 news from the Philippines. Ako po si Donna Natividad Arena sa ngalan ng ating kaibigang Chester Pangan para sa mga news. Today, May 4, 2026. Alam niyo po itong Super eGovPH na app na pansamantala raw na hinto dahil daw sa insufficient funds for cloud. Pakinggan natin ang ulat.
1: Inilunsad noong 2023 ang kinaguriang super app ng gobyerno na eGovPH para mas madalian nilang ma-access ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng ahensya ng gobyerno. Si Ann, ginagamit din ito para ma-access ang digital government IDs at magbayad ng government services.
2: Super convenient siya. Kagaya ko po na working, syempre, yung time ko is limited lang. Hindi ka naman makakapag-leave agad-agad. Tapos po, yun po, ma-access mo siya kasi lahat yung mga IDs.
1: Pero noong Abril, may mga pagkakataong pansamantalang naantala ang ilang serbisyo sa app sa loob ng 2 araw. Natalakay ito sa pagdinig ng proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy o PROTECT Committee sa Senado noong April 29. Sabi ng DICT, kasunod ng rollout ng ilang features sa app, dumami ang gumamit nito at lumampas sa kapasidad ng sistema nito. Kabilang dito ang verification ng mga tatanggap ng ayuda ng gobyerno sa gitna ng mataas pa ring presyo ng produktong petrolyo.
3: Nakahalo po yung Digital National ID E-Verify Platform engine namin sa 28 na platform na inalagaan po ng DICT. Nakahost po yan sa isang cloud services. So na no choice po kami, Mr. Chair, sad to say, we disabled po 12 government systems po because...
4: No, is that because wala kayong pambayad ng cloud, ano? Ng cloud server space?
3: Opo, yun po yung reality po, Mr. Chair.
4: I mean, that's insane to me na magsasara yung e-gov because wala tayong pambayad. May pera, obviously may pera naman, no? Si Yusek ng, ni si Ma'am ng DBM nandito.
1: Paliwanag ng advocacy group na Digital Pinoys, ang cloud service ay isang infrastruktura kung saan iniimbak ang mga datos at binabayaran nito kapalit ng serbisyo.
5: Kaya kumukuha ng ganyan yung mga gobyerno, yung gobyerno natin, ay para ma-minimize din yung cost when in terms of building yung physical infrastructure ng mga data banks. Subscription yung ano nito eh, yung mode nito, no. So talagang like any other subscription service, kapag hindi ka nakapagbayad, maantala talaga yung pagpo-provide ng service sa iyo, no.
1: Sabi ng DICT, nasa 3,000 server ang sinusuportahan ng kanilang infrastructure at 95% nito ay nag-host din ng sistema ng ibang ahensya. Makatutulong anila kung i-decentralize o paghihiwalayin ang mga subscription ng mga ahensya ng pamahalaan para sa serbisyo. Sabi ng DICT, may hiniling din silang budget mula sa DBM.
6: Currently have a pending request po with the Department of Budget and Management. Dalawang request po yun, isang 500 at isang 700 million.
1: Sa panahon ngayon na parami na ng parami ang gumagamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang mga proseso, nauunawaan raw ng DICT ang abalang dulot sa mga users ng pansamantalang pagkaantala ng serbisyo ng eGovPH app.
5: Yung ating mga kababayan, they're slowly building yung trust nila doon sa digital governance. This is not just a mere technical problem, but it could also cost the government yung pagtitiwala ng taong bayan.
1: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras.
0: Sa ibang balita, binigyang diin ni Batangas 2nd District Representative Gerbil Luistro ang empty chair o bakanting upuan bilang simbolo ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment proceedings habang umuusad na ito lampas sa committee level. Sa huling pagdinig ng House Committee on Justice, sinabi ni Luistro na sa kabila ng mga ebidensya at diskusyon, nananatiling walang direktang sagot o paliwanag mula sa Vice Presidente. Ayon sa kanya, matagal na umanong hinihintay ng komite ang personal na pagharap nito sa ilalim ng panunumpa, ngunit wala itong nagiging tugon. Dagdag pa naman babata, sumaabot na ang komite sa puntong sapat na ang mga ebidensya upang ituloy ang proseso kahit hindi na kailangan pang palawigin ang pagdinig. Alam niyo po, kaugnay ng mga balitang yan, inalmahan naman ang kampo ni Second Gentleman Manases. Siya po yung asawa ni Vice President Sara Duterte. Itong presentasyon sa House Committee on Justice, kaugnay ng perang pumasok sa mga bank account ng asawa ng Vice Presidente. Pakinggan natin ang ulat.
7: 6 billion is fake and a lie.
8: Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manases Carpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covert transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
7: Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun, ha? Marites lang, chismis.
8: Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng Second Gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat latin dahil private citizen si Carpio.
7: Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding.
8: Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online.
7: Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yun, 2M lang daw. So, ito pong ibig sabihin, yung mismong banko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B, di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda di ba? Na marami daw pera.
8: Nang tanungin, sinabi ni Attorney Danao na hindi pa nila ito nabiberipika mismo sa BPI. Hininga namin ang pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ang pahayag ang AMLAC, pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaan na naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI.
9: Pati hindi namin sinama, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions.
8: Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng Second Gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue.
10: Letter of authority pa lang po yun. Kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit.
8: Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
0: Maraming salamat po, yan ang kabuuan na ating mga balita for this hour, News from the Philippines. Sa oras natin, alas 8:11 ng umaga, maulap ang ating papawirin. Nasa 3 degrees ang ating current temperature. Meron tayong chance of flurries changing to rain snow or rain showers this morning. So flurries changing to rain showers this morning. 30% chance lang naman. Medyo mahangin din bandang tanghali. At haakyat ang temperatura sa plus 4. Mamayang gabi, low minus 4, wind chill minus 10 overnight. Bukas araw na Martes, mainly cloudy, high of 5 degrees, wind chill minus 10 sa morning. Tapos sa Wednesday, high of 7 degrees, high of 9 naman sa Thursday, and a high of 12 sa Friday. Ating sunset, alas 8:50 ng gabi. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at 3 degrees.
11: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Wala mo na yung katambal ko, si Chester, off today. But hopefully tomorrow, kasama na natin ating nag-iisang Gerald Anderson na Winnipeg. And yes, ako po ang inyong kaibigan, Donna Natividad Arenas. Para sa umagang ito ng Lunes, solo flight muna tayo. Pero hindi ko, kumbaga iniisip ko na hindi po ako nag-iisa. Ayan, kasi ang dami natin mga kasama ngayon. And thank you so much po ha. Kasi talaga naman, kayo po ay nakatutok dyan at na-enjoy ninyo hopefully ating mga OPMs today. Kasama niyan, o kagaya po ng song na yan, Enchong D at Alex Gonzaga, sa inyong Good Morning Philippines. Antabayan ng payo ating huling bulusok na mga news from the Philippines. At syempre may mga news rin tayo dito sa ating probinsya na Manitoba para sa araw na ito ng Lunes, May 4. Alam niyo po, gusto ng mga pharmacists na palawakin ang kanilang authority para raw makapag-assess at makapag-prescribe ng mas maraming sakit. Para sa mas maraming sakit. Ayon sa Pharmacists Manitoba, nahuhuli raw ang probinsya kumpara sa ibang lugar tulad ng Alberta. Sa ngayon, may 14 na ailments lang ang pwede nilang gamutin at isa lang ang covered ng gobyerno. Kaya raw kadalasan ay out of pocket ang bayad ng mga pasyente. At habang ito'y sinusuport po ng ilang pasyente, sinabi naman ng Doctors Manitoba na mas mahalaga ang team-based care kesa sa hiwa-hiwalay na serbisyo. Plano naman ng gobyerno na dagdagan ang roles ng mga pharmacists para mas makatulong sa healthcare system. Samantala, nasa balita pa rin ngayon itong sinasabi nilang meron daw mga Canadians ang nagka-cancel ng kanila mga summer road trip kasi nga naman patuloy na tumataas ang presyo ng gas. Ayan, napipilitan daw silang cancelahin, walang choice kasi tumaas nga raw ng higit 50 cents per liter ang nakalipas na 3 buwan. Ayon sa survey, 60% ng Canadian drivers na nagplanong bawasan o i-cancel ang road trip ngayong summer, habang 68% naman ang hindi na balak tumawid papuntang Amerika. Ramdam rin ito sa mga small businesses na umaasa sa highway travelers na ngayon ay nakakaranas ng mas mabagal na simula ng season. Sa gitna nito, umaasa ang ilang negosyo na kahit maiikling road trip or day trip, ay patuloy na gagawin ito ng mga Canadians upang hindi bumagsak ang customer traffic.
1: To CKJS Radio Winnipeg or online at ckjs.com. Okay po, tito.
0: 8:90 na ating oras, maulap ang papawirin, 3 degrees sa Winnipeg. Ay nako, ano tayo ha? Pabuenas muna sa ating mga listeners, lalo na po doon sa looking forward kasi ang ganda na ng ating weather. At meron na tayong mga nakikita po mga perya sa paligid. In fact, doon sa amin sa migrant, meron na sila mga rides. So di ba nitong weekend? Although inulan rin naman kahapon, pero late night na, alam niyo po, isa sa mga nilulook forward natin dito sa ating province kapag ganitong summer ay ang The X. Ayan, gusto niyo po ba magpunta? Alam niyo po, running June 12 to 21. Siyempre, ano to ha? Packed with things to do, animals, activities, rides, live shows. Lahat yan, siyempre, pagkain. At alam niyo po, meron tayong Filipino Days of the X. At meron kaming pair of ticket pamimigay matapos to.
2: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership lang ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends. Papaya!
0: find your thrill at the X2026. Syempre, mga thrilling rides, delicious food, incredible performers, and attraction and the best local music. Nako, nandyan na lahat ng kasiyahan para makatipid po kayo sa ang hirap ng buhay, ano? Para makatipid po kayo sa entrance. I think entrance lang to, bibili na lang po kayo ng wristband. But check nyo na lang din po. Ano? So, Friday, June 12 to Sunday, June 21, ang ating DX 2026. Pero itong ating ipapamigay po ay exclusively para sa ating June 18 admission. Ayan, kasi alam niyo po what's happening, yung ating Filipino Night. Ayan, 204-780-8181. Ito na nga, at atin na ang sagutin. Hi!
3: Hello!
0: Hello, good morning!
3: Good morning!
0: Hindi po kayo nagda-drive? Okay lang pong...
3: Hindi.
0: Ayan. So, nasan po kayo? Nasa work? Nasa bahay?
3: Nandito sa likod ng school. Nag-aantay ng school to open.
0: Oh, nag-aantay ng bata. Oh, swerte mo naman. And nakikinig ba yung estudyante natin dyan? Say hi to him or to her?
3: Tulog.
0: Ay, ano, nagpapahinga. O nga naman, napakabait mong tatay. Anak mo ba?
3: Yes, si Vin Rim to.
0: Si Vin. Vince, hindi ka pa nanalo for the last 60 days?
3: Matagal na. SB19 pa yun.
0: Ay,
3: na.
0: Matagal na nga yun. Hindi lang isang taon. But nako, alam mo, ginantimpalaan ang sipag mong maghatid sa iyong anak. A pair of tickets. So bumili ka na lang kung kulang, ha?
3: Thank you.
0: You're welcome. Congratulations sa'yo, Vin Rim. At tomorrow, meron pa tayong papamigay. Pero sige, may libre kang bate. Go ahead.
3: Binabati ko lang lahat ng taga Winnipeg. Malamig na naman. Hopefully, summer na next week.
0: Yes, Friday, double digit tayo. Standby ka dyan, ha?
3: Yes.
0: Thank you sa mga friends po natin na gustong bumili ng ticket. RedRiverX.com.

0: What's for breakfast?
1: 3 degrees sa Winnipeg, 30% chance of flurries changing to rain showers. High of 4 degrees today. Magandang morning po sa lahat ng mga kapitbahay natin na ginagawa tayong background ngayong umagang ito ng Lunes. Alam niyo po, eto muna ilan sa mga balita natin dito sa Canada at dito po sa ating probinsya. Sa Canada News natin, alam niyo po, nakipagpulong ating Prime Minister Mark Carney kay Armenian Prime Minister Nicole Pashinyan kahapon bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa European Political Community Summit na ito raw ay nakatuon sa cooperation sa politics, security at infrastructure. Nagpasalamat si Carney sa imbitasyon at sinabing mahalaga ang summit sa crucial time para sa Europe at sa European values. Siya po ang unang Canadian Prime Minister na dumalo sa NATO ng pagtitip

0: tensions sa Ukraine at iba pang bahagi ng rehiyon. Samantala, dito sa Winnipeg, iniimbestigahan ng pulis ang isang seryosong incident kung saan tatlong healthcare workers ang umanoy biktima ng assault at tinreten pa habang dalawa sa kanila ay sinasabing umanoy na sexually assault sa loob mismo ng ospital. Ayon sa ulat ng Winnipeg Police Service, nangyari ang insidente sa pagitan ng Huwebes at Biyernes habang isang 59-year-old na lalaki ay ginagamot sa isang hospital sa 300 block ng Booth Drive na kinumpirma ng Manitoba Nurses Union na ito'y Grace Hospital. Base sa ulat, naging agresibo po ang pasyente at nagbitiw ng mga sexually inappropriate comments sa staff. Lumala ang sitwasyon kaya inilagay siya sa restraints ng security. At sa gitna po ng treatment, dalawang workers ang umunoy na sexually assault naman habang ang isa pa'y binantaang papatayin o sasaktan. May isa ring worker na nasugatan matapos subukang kagatin ng lalaki. Naaresto naman ito bandang alas 2 ng madaling araw nitong Friday at nahaharap sa ilang kaso, kabilang ang sexual assault, assault at threat, at pinalaya rin siya sa ilalim ng undertaking habang hinihintay pa ang court process. At isang bagong community celebration ang nakatakda namang ganapin dito sa city. Nako, looking forward tayo rito ha, dahil tayo'y mahilig sa ube. Ayan. Alam niyo po ito ha, mula raw May 30 hanggang June 7, itong ube tuloy, Ubeverse Week. Ayan, nakatuon sa pagkain, kultura at community na may kinalaman sa ube. Ayan, 9 days daw at lalahok ang iba't ibang local restaurants, bakeries at cafe sa paglikha ng mga ube-inspired dishes and drinks. Ayan, at i-check niyo po ito ha. At bumoto raw para sa inyong paboritong ube creations. Voting will start May 30 hanggang June 7. At nakatakda rin daw ang Ubeverse Festival June 6 to 7 sa Tyndall Park Community Center, kung saan may pop-up market, live performances at cultural activities.
1: CKJS Radio Station, the best.
0: 8:31 na ho pala. Ito na tayo. Diretso na tayo sa ating mga balita from the Philippines. Alam niyo po yung epekto sa kalusugan at kabuhayan, pinangangambahan ng mga taga-Albay. Ito po'y sa gitna ng pag-aalburuto ng balkon tuloy, Bulkang Mayon. Pakinggan natin ang ulat.
2: Pagapang kung ilarawan ng ilan, ang abong ibinuga ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Inabutan ng ilang jogger sa Kamalig Bypass Road sa Albay.
3: Nga, sabi namin na simpleng jog lang, tapos parang run for your life na talaga yung nangyari.
4: Para tayo hinahabol!
2: At napaharurot ang isang rider.
4: Ano? Mabilis ng gabang, guys.
5: Zero visibility po ang daanan.
2: Halos zero visibility sa ilang kursada.
5: Officers sa sobrang
2: at napinsala ang mga tanim. Hanggang kanina, pilit pang nagsasalba ng mga tanim ang ilang magsasaka sa pag-asang maibebenta ang mga ito.
6: So, Manoy, grabe po yung perusyon ng abo dito sa mga pananim ninyo.
7: Ay, grabe po. Sobra.
6: Pero,
7: importante, ligtas kami kahit na umulan ng abo. Kailangan namin ulan para maugasan to. Pero, mahirap siguro eh. Sigurado, lugi na kami dito.
2: Balot pa rin ang ashfall ang ilang bahagi ng Albay. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga residente sa Department of Health, gayon din sa Department of Social Welfare and Development at sa Provincial Government.
8: Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas. And the first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention.
2: Ayon sa DSWD, halos 200,000 tao ang apektado. Ilan sa kanila ang inilikas na.
9: Meron tayong

0: 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers.
1: Bukod sa face masks, malinis sa tubig talaga ang isa sa mga pinakakailangan ng mga residente. Tiis muna sila sa pila para makakuha ng supply mula sa hydrant.
2: May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils, ganun din yung mga karating na mga probinsya ay nagpadala na rin po.
1: Pinapunta din ng Pangulo sa Albay si Public Works Secretary Vince Dison para tiyaking bukas lahat ng kalsada roon.
3: And now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
1: Binanggit ng Pangulo ang mga bilin habang nasa General Trias sa Cavite, kung saan binuksan ang Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ang biyahe papunta sa General Trias mula Binyan City, Laguna. Paikliin ang CALAX mula isang oras sa 26 na minuto na lang. Sa mismong bagong bukas sa segment naman na isang buwang libre ang toll, 5 minuto na lang ang biyahe mula sa dating kalahating oras. Namahagi rin ang Pangulo ng tig 200,000 pisong tulong sa 33 barangay, scholarship at bigas. Ian Cruz nakatutok, 24 oras.
4: Sa Mandala, sa iba pang malalaking balita sa Pilipinas, tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na imposible ang mga paratang laban sa kanya na nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Pakinggan natin ang ulat.
5: Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng bise. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaints affidavit ng bise.
6: Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discovery namin na nagsisinungaling na naman siya.
5: Kabilang sa mga sinagot ng bise sa kanyang 18 pahayag ng reply affidavit, ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa bise, bakit kasama raw siya sa isang political meeting?
6: Dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan, kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Napakadami po nang nag-attend dito, 92, at least 92 po yung attendees.
5: Sabi pa ni Panelo, bukod sa paibaybaan niya ang mga pahayag ni Madriaga, may ebidensya rin anya ang kampo ng bise na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Isa na nga rito ang text message umano ni Madriaga sa dating tauhan ni VP.
6: Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential fund sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi magsa-state witness ako laban kay VP Sara.
5: Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga kaugnay nito. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras.

0: Sa ibang balita, pinabibilisan sa Kamara ang pagpasa ng Kalinga Act. Isang panukalang batas na layong protektahan ang mga Pilipino laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at inflation. Itong House Bill Number 8834 ay nagtatakda ng isang pambansang protection at sistema upang matiyak ang otomatikong tugon ng pamahalaan sa panahon ng krisis pang-ekonomiya. Tungkol umano ito sa pag-protect ng bawat Pinoy mula sa pinakamahirap na pamilya hanggang sa middle class at sa maliliit na negosyanteng pilit na lumalaban. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander o Sandro Marcos na siya naghain ang panukala. Layunin ng HB 8834 na pigilan ang krisis na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis na humahantong sa mas mataas na pamasahe, presyo ng pagkain, kuryente at iba pang gastusin sa araw-araw. Itinataguyod nito maaga at mabilis na coordinated action ng pamahalaan. Alam niyo po, yan na yung ating mga kabuuang balita. Halos pare-pareho na po yung nakikita nating news. So, mag-weather check na tayo. Pero before that, mamayang hapon po ang tabayanan ng mga karagdagang balita. Pati na rin po update sa mga malalaking news sa atin sa Philippines. Mamaya itatampok na ating kaibigang Lucille, 3 to 7pm. Good morning sa mga friends naman natin na nag-drive na. Yan, maghahatid po ng mga kids sa school. Mostly cloudy ang ating umaga. Alam niyo po, meron tayong 30% chance of flurries changing to rain showers ngayong umaga. High of plus 4, tapos wind chill minus 10 overnight. Bukas araw na Martes, mainly cloudy. Wind chill minus 10 sa morning. Tapos high of plus 5. Wednesday, a mix of sun and cloud, high of 7 degrees. Thursday, high of 9. Hindi niyo pa pwedeng itago yung mga jacket ninyo. But hopefully po by Friday, ayan, light sweater na lang tayo with a high of 12. Maganda umaga po sa Winnipeg. Plus 3, good morning!
1: It can be easy to fall into a cycle of correcting behavior problems instead of really relating to your child. On the next Focus on the Family, Pastor Bill Smith offers ways that you can use gracious words to strengthen your relationship with your child. Don't miss the next episode of Focus on the Family with Jim Daly.
2: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
3: Para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo, magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's. Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
4: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
5: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
6: 92.7 FM CKJS is proud to support this year's Manitoba Motorcycle Ride for Dad, May 30th. Over the past 17 years, the Manitoba Motorcycle Ride for Dad has raised over $5 million for groundbreaking prostate cancer research and life-saving early detection awareness. Join the fight by registering online and collecting pledge donations. The funds you raise stay right here in Manitoba. Visit rideforDad.ca/Manitoba to get involved. Manitoba Motorcycle Ride for Dad, proudly supported by 92.7 FM CKJS.
7: All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.

0: Standby sa ating showbiz balita tungkol kay Donnie at saka kay Bel Mariano. Pero bago yan, ilan muna sa mga balita pa rin dito sa ating City of Winnipeg. Alam niyo po, nagsimula na nga ang mayoral race dito sa Winnipeg para sa ating October election. At muli pong tatakbo ang ating incumbent mayor na si Scott Gillingham para po sa re-election. Ayan, ayon kay Mayor Gillingham, gusto niyang ipagpatuloy ang mga nasimulan niyang projects tulad ng pagbubukas ng Portage at Main sa pedestrians at housing development. Sinabi rin niya na mas magpo-focus raw siya sa progress ng city kaysa bumalik sa dating sistema. Wala pa raw siyang full platform details pero ilalabas ito habang tumatakbo siya o tumatakbo ang kanyang kampanya. Ang deadline po sa registration ng candidates ay September 22 at ang election ay gaganapin sa October 28 kung saan boboto ang mga citizens para sa mayor, councilors at school trustees. Samantala, isang bagong pagtingin sa longevity ang binibigyan diin ngayon ng mga experts. Hindi lang daw haba ng buhay ang mahalaga, kundi ang pag-iwas sa mga chronic diseases tulad ng diabetes, heart disease, stroke at cancer. Ito nga po sa pinakabagong pag-aaral ayon sa mga researchers, tumataas ang bilang ng chronic conditions sa mga tao habang tumatanda, kaya dapat daw ang focus ay lumilipat sa prevention at mas healthy na aging. Ilan daw sa mga promising medical advances ay ang CRISPR gene editing at mRNA vaccine na posibleng makatulong sa future treatment at prevention ng mga sakit tulad ng cancer at Alzheimer's disease. Pero ayon sa mga eksperto, nasa early stage pa lamang ang teknolohiya. Sa ngayon, mas pinapayo pa rin ang basic prevention steps tulad ng healthy diet. Yeah, minungkahi po rito ang Mediterranean diet, regular na ehersisyo, sapat na tulog at kasali po ang social life. Ayon sa health experts, mas effective at mas mura ang pag-iwas sa sakit kesa gamutin ito. Kaya't mahalaga po ang lifestyle changes habang patuloy pang nagdi-develop ng mga bagong medical technologies.
1: Magandang morning, Philippines!
0: Shoutout muna tayo si Epi Lascano na good morning sa atin. Pabati ro kay Pastor James Costranuevo. Ayan, nakikinig sila sa atin. Ganon din si Sis Hazel. Happy, happy wedding anniversary sa inyo mula sa Mabuhay Baptist Christian Church. Ayan, si Pastor James at saka si Sis Hazel. Happy, happy wedding anniversary sa inyo. Siyempre mula rin sa amin ni Chester. At gusto ko rin mag-hi. Good morning, nakikinig sa atin si Mama North at si Papa Dave. Ayan. Ganon din si Mang Romel tsaka si Aling Maria. Always listening sa atin. At also nakikinig rin sa atin si Dolly tsaka si Tonji. Good morning! At tsaka si Arlene at tsaka si Rani. Maraming salamat. Palagi sila nakatutok sa ating GMP.
2: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
3: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.

Sa ating showbiz balita, emotional daw si Donnie Pangilinan tsaka si Belle Mariano dito sa press con ng pelikulang Tayo sa Wakas. Lalo na't ito na raw muna ang huling project ng Love Team. Naku po, ano ba yan? Kaya pala meron tayo nakikita sa mga feed na parang medyo malungkot. Ayan, antig raw si Belle at napaiyak habang pinasalamatan siya ni Donnie sa kanilang journey. At nangako silang patuloy na susuporta sa isa't isa kahit na wala na muna silang projects together. Samantala, umabot naman agad sa 9 million views sa loob ng 24 hours ang trailer ng pelikula na ipapalabas sa May 27.

Ayan, wala na raw love team. Of course, Bel Mariano yan with Sigurado. Ayan yung ending ng kanilang love team ni Donnie Pangilinan. Ganyan naman, di ba, kuminsan sa showbiz, siguro more mature, saka mga, alam mo yon, mag-iiba na sila ng mga type of movies na gagawin. So, good luck sa inyo. Well, sa mga nabitin po sa ating mga pakikinig, mamay hapon 3 to 7 p.m. sa mga na ating kaibigang Lucille sa Afternoon Pasada. Paano po, kailangan na nating umisikerda muna. But tayo nag-thank you syempre sa lahat ng ating mga sponsors. Patuloy na sumusuporta at nagtataguyod na ating mga programang Pilipino. Thank you so much. At syempre sa lahat po ng mga sumama sa atin today. Bukas po muli nating maririnig ang GMP 5:30 to 9. Kasama na natin ang ating kaibigang Chester Pangan. May the 4th be with you. Ayan. Sa mga fans po ng iconic Star Wars phrase na yan. Ayan, may the force be with you. Ayan, gamit ng mga, ano yan, ng mga, sabi nga mga fanatics. Kasi today is International Star Wars Day. At ginagamit po yan ng mga fans yan para ipakita nila ang love, of course, sa Star Wars. At mag-intay tayo dahil usually meron sila mga media announcement at community gatherings at special merchandise. Ayan, naalala ko tuloy yung kaibigan natin dito si Garrett na isa sa mga big fans niya. Yan. Well, paano po? Maraming salamat po sa ngalan ni Chester Pangan, Donna Natividad Arenas po. Enjoy the rest of your day at ingat po kabayan. Thank you for joining me.

Hello mga kaibigan, kumusta? Mabuhay and welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Isang masayang Lunes ng hapon sa inyong lahat. It's May 4th, 2026. Maraming salamat sa inyong pakikinig san man kayo naroon at naabot ng ating programa. Happy Monday! Hopefully nakapagpahinga kayo this past weekend, nakabawi ng lakas at tulog para maayos na maharap ang isang panibagong linggo ng pagiging busy sa trabaho, sa school at sa iba't ibang bagay. At masaya rin nating sasalubungin ang isang panibagong linggo. Abangan ang pagpasada ng magagandang awiting Pinoy. Madaragdagan na naman yung ating kaalaman sa samut-saring impormasyon at aalamin natin mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad sa Germany, kung saan patay ang 2 at sugatan ang iba pa. Matapos agasaan ng isang kotse ang crowd ng mga tao sa Eastern German city of Leipzig Lunes ng hapon. Sa Pilipinas, 2 na matapos pumutok ang bulkang Mayon, pero patuloy ang paglawak ng pinsala nito. Dito sa Manitoba, iniulat ng Winnipeg Police na 3 healthcare workers ang inasulto at pinagbantaan. 2 sa mga ito ay allegedly dumanas rin ng sexual assault na nangyari noong isang linggo. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kaya huwag bibitiw, tumutok lamang hanggang maming alas 7. Happy Monday!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, 7 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Dalawang araw matapos pumutok ang bulkang Mayon, patuloy ang paglawak ng pinsala nito. Mula Legazpi, may report si Irene Perol.
1: Kilalang pasyalan ang binasagang Green Lava Park sa Barangay Miisi sa Daraga Albay na nasa paanan ng bulkang Mayon. Luntian ang lugar at matatanaw ang bulkan maging ang mga bayan ng Legazpi at Daraga. Pero dahil sa muling pag-alboroto ng bulkan, nabalot na makapal na abo at bato ang green lava. Nawala ang dating berdeng kulay ng pasyalan na nasa 6-kilometer danger zone.
2: Hindi po nakapanglulumo yun eh. Dahil yung green naging lava. Malawak yan sir, may got almost siguro 1 hectare yan eh. Marami po sir namatay na hayop, bakat, kalabaw.
3: Full implement ang no man's land doon. Kasi kung nakaabot na doon, tiyataya na hindi imposible na ang next kung sumabog siya, baka lumampas doon. No? Kaya dapat prohibited muna kahit yung ating mga farmers.
1: Dahil sa makapal na abo at uson, hindi pinayagan ng FIVOX ang mga opisyal na bumisita sa lugar. Sa halip, magpapalipad muna ng drone para suriin ang pinsala. Balot din ang abo ang mga komunidad malapit sa paanan ng bulkan sa ilang barangay sa Ginobatan, Albay. Hirap makakita tuwing may dumadaang sasakyan. May mga nagkusang maglinis ng kalsada para maibsan ang abo.
4: Voluntary talaga yun. Hindi na ako nangyayasan ng barangay.
1: Makapal din ang abo sa mga kalsada sa Barangay Maninila. Bukod sa paglilinis ng abo sa mga bubong, may mga naglagay ng trapal at plastic sa labas ng kanilang bahay. Problema rin ng mga taga-Maninila ang malinis na supply ng tubig matapos makontaminate ng abo ang kanilang water source.
5: Ininit ko po yung tubig galing sa poso. Nag-boil po ako tapos pinalamig. Ininit ko na.
1: Pero ang mas umaaray ang ilang magsasaka na nabagsakan ng abo ang mga pananim.
6: Dapat tumulan. Parang malis yung laba.
7: Pag hindi,
6: ano yan, patay. Dahil mainit.
1: Sa tala ng Albay Provincial Agriculture Office, tinatayang 4 milyon ang pinsala sa agrikultura sa bayan pa lang ng Kamalig at Daraga. Ayon naman sa Albay Provincial Veterinary Services, may ilan ang namatay na mga hayop dahil sa abo. Aminado ang kagawaran na kulang na ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo na ang mga damo kaya namigay na sila ng feeds. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng bulkan, plano ng ilikas ang mga hayop.
8: Isang gusto namin mangyari ay sa ibang LGU na may mga grasses na fresh grasses, pwede kami magpatulong para ma-distribute or mabigyan, ma-deliver doon. And pangalawa din, yung magtitingin din kami ng mga lugar within the LGU, halimbawa Kamalig and Ginobatan, kung meron pa bang na-spare na area na may grasses na pwedeng dalhin doon yung animals.
1: Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albay, tinatayang 6,000 household na ang apektado ng ash fall. Pinakamarami sa bayan ng Ginobatan kung saan nabagsakan ng abo ang buong 44 na barangay nito. Nilinaw naman ng FIVOX na lava flow collapse ang nangyari noong Sabado.
9: So, yung nangyari po noon is lava flow collapse or lava collapse. Patuloy lang po yung pagiging stick ng lava. Imbes po na mag-establish siya ng flow na mag-lengthen siya, di ba po tuloy-tuloy yung effusion ng lava sa Mayon, yung paglabas ng lava. So, every time na dadaloy siya dun sa channel na yon, hindi siya makapag-establish, then yung lava doon naging steep.
1: Sa kasagsagan ng pabagsak ng abo, nagbigyan ng libreng car wash ang isang residente sa mga sasakyang nabagsakan ng abo sa Purok 1, Barangay Ilawot, sa Kamalig, Albay.
10: Sa ngayon, balik sa normal ang aktibidad ng bulkang Mayon na nanatili sa alert level 3 ayon sa FIVO. Kanina pasado alas 2 ng hapon, naramdaman naman ang isol sa ilang bahagi ng Albay kagaya ng Tabaco, Ligaw at Legazpi City. Pero nilinaw ng FIVOX na wala itong kinalaman sa nagpapatuloy na abnormalidad ng vulkan. Hindi rin daw ito makakaapekto o sa aktibidad ng Mayon ayon sa ehensa.
0: Samantala, kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, sinabing prioridad na pangalagaan ng kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Ayon sa Department of Health, delikado ang matagalang exposure sa ashfall dahil hindi lang ito basta abo o alikabok. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Rafael Bosano.
11: Maituturing na delikado ang nangyari sa Mayon Volcano na nasa Alert Level 3 pa rin kasunod ng pyroclastic density current o yung mabilis na pagragasa ng maiinit na gas, abo at bato mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligaw sa Albay ang sinasabing pinakaapektado.
12: Noong Sabado, wala pong explosive eruption, wala rin collapse ng eruption column. So ang nangyari noong Sabado were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan.
11: Kasunod dito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang prioridad ng pamahalaan.
13: The first concern, of course, was the health concerns. And we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. And now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
11: Delikado ang matagalang exposure sa ashfall. Hindi lang ito basta alikabo, kundi may halong sulfur dioxide o asupre. Oras na pumasok ang maraming asupre sa katawan ng isang tao, pwedeng sumakit at mamaga ang daluyan ng hangin, dahilan para labis na mahirapan huminga at kalaunay mamatay.
14: Kung di man tayo makakaalis sa lugar, ang magsuot po tayo ng face mask. Importante, the best yung N95, pero hindi naman po tayo dapat matakot kung walang N95. Pwede rin po yung medical mask, yung bang blue or green, dadoblihin lang natin siya.
11: Sabi ni Domingo, wala pa namang report ng mga health facility sa Albay na lubhang apektado kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan. Nananatili umanong operational ang mga ito at nag-iikot ang mga emergency team sa lugar. Ayon naman sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Bukod sa makakain at maiinom na tubig, nakaantabay na rin ang kagawaran para magbigay ng psychosocial support.
15: Meron tayo mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata, because this could also cause anxiety and stress to most of them.
11: Samantala, prioridad ng Department of Education ang kaligtasan ng mga estudyante at mga paaralan. Pinamahagi na ang mga learning, teaching at hygiene kits para sa mga batang nag-aaral sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Angara na sisikapin ang kagawaran na hindi maantala ang summer remediation programs at ang darating na pasukan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Iba pa nating balita ay huli at patong-patong na reklamo ang kinakaharap ngayon ng isa umanong scammer. Naaresto siya sa Pasig City at ayon sa pulisya, posibleng umabot sa 100,000 piso ang natanggap ng suspect mula sa mga biktima na kinuna niya umano ng mga mamahaling gamit at inalok pa na mamuhunan sa negosyo. Ang report mula kay Karen De Guzman.
16: Napasugod sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga nabiktima ng umano'y big-time scammer na si alias Ira, matapos siyang maaresto ng mga pulis noong Biyernes dahil sa kasong estafa na isinampa ng isa sa kanyang mga naloko. Kwento ng kababata ng suspect na si alias Sheila, kumuha sa kanya si Ira ng 2 luxury bag at humabol pa ng mamahaling relo. Nangako siya na babayaran ito ng hulugan sa pamamagitan ng mga cheque.
17: 2 cheque pa lang yung pumapasok. Tapos gusto niya nang kunin yung Rolex na watch na pa-birthday niya daw sa kanya. Tapos parang dun ako nag-doubt, pero that time kasi parang nagtiwala ako. Yung pangatlong cheque, dun na po tumalbog.
16: Nabiktima rin ng online seller na si alias TLC, kung saan umabot sa 3,000,000 pisong halaga ng mga luxury item ang natangay sa kanya ni Ira.
18: Isipin mo talaga, friend mo na siya eh. Like kung may sakit ka, padadalan ka niya ng mga fruits. Pagka medyo feeling niya close na kayo, kukuha siya ulit ng items, padami ng padami, and then After noon, wala na.
16: Namomroblema naman ang negosyante si Hazel Baltazar dahil umabot sa 8 milyong piso ang na-invest niyang pera sa bogus umano negosyo ng suspect.
17: Pinagtrabahuan po namin yun nang simula nag-start po kami mag-business. Tapos parang siya ang bilis na lang pong lostayin.
16: Sa investigasyon ng CIDG, 2017 pa nagsimula ang panluloko umano ng suspect.
19: Involved din siya doon sa pang-inganyo na mag-invest in a certain product which is existing but not legally operating. There are more than 20 individuals na pumunta na sa ating opisina mula nung nahuli ito yung si Ms. Ira.
16: Sa dami ng mga natatanggap nilang reklamo, posible anilang umabot sa higit 100 milyong piso ang nalimas ng suspect mula sa mga biktima.
20: We urge you na huwag agad-agad na magtiwala. When the promise is too good to be true, malamang hindi ito true.
16: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may kinalaman din sa krimen ang kanyang kinakasama. Nananawagan naman ng mga otoridad sa iba pang mga nabiktima ni alias Ira na magsumbong sa kanilang opisina. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
21: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating balitang kalusugan tungkol sa panaginip. Masaya ba o nakakatakot? Ang inyong sagot maaari daw makaapekto sa inyong morning mood. Ang ating balitang kalusugan ay hatid ng Super Auto Centers. Super Lube Auto Centers, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil, nasa Super Lube ang tamang langis para sa inyong sasakyan. Ang pagtulog ay isang napaka-importanteng bahagi ng overall health. Pero ang mga epekto ng inyong panaginip or dreams ay hindi gaanong naiintindihan. Isinasuggest sa isang pag-aaral na lumabas kamakailan sa Journal na Sleep na ang klase ng inyong panaginip ay maaring magkaroon ng impluensya sa inyong morning mood. Nakita ng mga researchers na yung mga dumanas ng takot sa kanilang panaginip ay 7% more likely na magkaroon ng lower mood sa umaga. Ang mga dumanas naman ng combination of joy and fear sa kanilang panaginip ay around 20% more likely na gumising in a placid mood or relatively calm or peaceful. Habang ang mga individual na dumanas ng isang high level of joy sa kanilang panaginip ay 9% more likely to wake up in a positive mood. Paalala naman ng mga researchers na ang hindi ito sinasuggest sa pag-aaral na yung pangit nga or bad dreams ay nagdudulot ng lower mood sa umaga. Bagaman ipinapakita nito na ang fear or joy in dreams ay maaring magkaroon ng epekto sa inyong psychological function. Nangangailangan din umano ito ng karagdagang research ayon pa sa mga researchers. Ang ating balitang kalusugan hatid sa atin ng Super Auto Centers.
1: Pothole season is officially open. The City of Winnipeg estimates there is over 1,187 potholes available on your morning commute. Just waiting for unsuspecting drivers. Any one of them can cause serious tire damage.
2: Fortunately, the Hankook Tire Corporation has just introduced a new lifetime road hazard warranty on their tires. And it's only available at Super Lube Auto Centers. Let's get out there and drive.

0: para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo. Magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's. Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
1: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 3:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Iniulat ng Winnipeg Police na tatlong healthcare workers ang inasulto at pinagbantaan at dalawa sa kanila ay allegedly dumanas pa ng sexual assault. Pagitan ng Huwebes at Biyernes, isang 59 anyos na lalaki ang ginagamot sa isang ospital sa 300 block ng Booth Drive na allegedly ay behaving aggressively at nagsasagawa ng sexually inappropriate comments sa staff. Kinumpirma ng isang tagapagsalita mula sa Manitoba Nurses Union na ang lokasyon ay Grace Hospital and at least isa sa mga workers ay isang nurse. Ayon sa pulisya, niligyan ng hospital security ang lalaki ng restraints dahil sa paglala ng kanyang aggressive behavior. During his treatment, dalawang healthcare workers umano ang allegedly na sexual assault. Napunit ang damit ng isang worker dahil tinangka umano ng lalaki na siya'y kagatin, habang yung isang ikatlong worker naman ay pinagbantaan.

Marami pang biktima sa Manitoba. Ayon sa Winnipeg Police, isang 24 anyos na lalaki ang kasalukuyang nakakulong sa Winnipeg Remand Center at muling inaresto noong April 15 at kinasuhan ng maraming bagong fraud-related offenses. Una na siyang kinasuhan noong Marso kaugnay sa isang reported fraud. Ayon sa mga police, isang tao na nasa kanyang 80s ang nakatanggap ng tawag mula sa isang taong nagpanggap na isang justice official at sinabi yun na kinilang kamag-anak ay inaresto at nangangailangan ng pera para hindi siya makulong. Pumayag umano ang senior na magbayad at isang lalaki na hindi nila kakilala ang dumating sa kanilang bahay at pinick up ang pera ayon sa mga police. Inireport nila ang insidente matapos mapag-alamang hindi pala totoo na nakulong yung kanilang kamag-anak at doon nila na-realize na sila pala ay na-scam. Matapos ipublicize ng pulisya ang insidente para magpakalat ng awareness at hikayatin ang iba pang potential victims to come forward, 6 Manitoba victims ang kumontak sa mga police at nag-report ng katulad na mga insidente. Ayon sa mga police, ang mga biktima ay nasa kanilang 70s at 80s at pawang tinawagan ng isang taong nagpapanggap na kanilang apo at nangangailangan daw ng bail money. Ilan sa mga seniors na ito ay nag-provide ng cash habang yung isa naman ay nagbigay ng alahas. Sa lahat po ng mga kaso, isang lalaki na hindi kilala ng mga seniors ang pumunta sa kanilang bahay para i-pick up yung cash o di kaya ay alahas. At madidiscover na lang later on ng mga biktima na sila pala ay naloko. Ayon sa mga police, ang 24 anyos na lalaki mula Quebec ay naharap sa 6 na karagdagang fraud-related charges kaugnay sa mga insidente. Sa iba pa nating balita, isang 27 anyos na babae ang naharap sa impaired driving charge matapos ayon sa mga police ay lumabas sa kanyang breath samples, nalampas siya ng doble sa legal limit. Ayon sa Manitoba RCMP, nangyari ang insidente noong April 18 bago mag-alas 4 ng hapon nang rumesponde ang mga police sa isang reklamo hinggil sa isang pasuray-suray na sasakyan sa Highway 6 sa RM of Caldwell. Ayon sa mga Mounties, nang pahintuin ang sasakyan, nakita ng mga opisyal ang taong lasing sa loob nito. Papunta raw ang mga ito sa Winnipeg para sa isang event at umiinom sa biyahe ayon sa mga pulis. Arestado ang driver, isang 27 anyos na babae mula Grand Rapids, Manitoba. Ayon sa mga officers, nag-provide ito ng breath samples na 2 at kalahating beses na lampas sa legal limit. Dahil dito, impounded ang sasakyan, suspendido ang kanyang driver's license at sinilbihan ng 3 provincial offense notices na umaabot sa $1,500 na multa. Ang mga pasahero naman, isang 29 anyos na lalaki at isang 45 anyos na babae mula rin sa Grand Rapids ay pinalaya ng walang kaso. Yan ang ating mga balita sa Manitoba. Ating kumustahin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Nakalagay po rito sa ating government website na light snow yung nagaganap. Pero sumilip ako sa aming bintana, wala naman. But it's mostly cloudy. Baka sa inyo may light snow. Ingat-ingat, +3 ang ating temperatura. Mamayang gabi naman, partly cloudy at mahangin. Gusting up to 50 kilometers per hour. Bababa ang temperatura sa -4 with a wind chill of -10 overnight. Bukas, araw ng Martes, mainly cloudy, mahangin din, temperatura aabot sa +5, pero ang wind chill pag-ingatan, -10 bukas ng umaga. Sa kasalukuyan, light snow nagaganap, +3 sa Winnipeg.

0: Rosada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
1: Yes, exciting announcement. Mamimigay tayo ng pair of tickets. Buong linggo po yan, umaga at hapon. So sa GMP, mamimigay si Chester and Donna. Ako naman dito sa Afternoon Pasada with Lucille, mamimigay rin tayo ng pair of tickets araw-araw para dito sa ating community night sa The X. Oo, June 16 or June 18 rather, sorry. Yeah, highlight po rito yung Filipino culture with live entertainment, special programming at buong araw na midway fun. Puno ng musika, masasarap na pagkain and community spirit. So makisaya sa June 18 para sa Filipino themed stage. Doon po sa buong araw yan ha, sa Red River X from 3 p.m. to 11 p.m. celebrating culture, music and community. So mamaya abangan sa ating second hour ang inyong chance para mapasama or mabibigyan ko kayo ng pair of tickets para po dyan. So if ever naman hindi kayo manalo buong linggo, umaga o hapon, ay may chance pa rin kayong manalo ng tickets sa Filipino Day. Punta lamang kayo sa aming website, ckjs.com, and you can enter for your chance to win there then. Alright, so dalawang pwede nyo pong paraan na manalo para sa ating Filipino Day. Sa The X ay dito sa online, ckjs.com, or tatawag kayo dito sa atin for your chance to win sa GMP at dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Mamaya po kayo tatawag ha sa second hour natin, hindi po ngayon. Alright, so baka mainip kayo sa inyong pagtawag. 3:48 ng hapon dito sa atin sa Winnipeg. Merong light snow na gaganap. Pero banda dito sa amin sa May St. James, mukhang wala pa naman. Baka sa inyo, ano? Ingat-ingat. +3 ang ating temperatura. Mamayang gabi, periods of snow and mahangin. Oh my gosh, gusting up to 70 kilometers per hour. Ang lakas niyan. Pababa ang ating temperatura sa -4 with a wind chill of -10 overnight. Bukas, araw ng Martes, mainly cloudy. Ingat rin sa malakas sa pagbugso ng hangin. Temperatura maaaring umabot sa +5 tomorrow with a wind chill of -10 bukas ng umaga. Extended forecast for the rest of the week. Merkules, maulap, high of 8. Huwebes, maaraw, high of 11. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 14. Sa kasalukuyan, light snow, maring nagaganap sa inyo, +3 sa Winnipeg.

0: bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
1: Iniulat ng US Navy na nakadaan ang kanilang destroyers at US-flagged merchant ships sa Strait of Hormuz, bagay namang pinabubulaanan ng Iran. Nitong linggo, sinabi ni US President Donald Trump na sisimula ng US na tulungan ang mga stranded na barko palabas ng shipping lane, kung saan tinatayang 20,000 seafarers na sakay ng 2,000 barko ang na-stuck simula ng US-Iran war noong Pebrero. Samantala, sinabi ng militar ng Iran na pinaputukan nila ng warning shots ang isang US warship, pero itinatanggi ng US ang claim ng Iranian state media na tinamaan ng Iranian missiles ang isang barko ng US. Samantala, iniulat na tinamaan ang mga cargo ships mula South Korea at UAE na nasa strait ngayong Lunes, pero walang iniulat na nasaktan. Sa Germany, patay ang 2 tao at sugatan ang iba pa matapos sagasaan ng isang kotse ang crowd ng mga tao sa Eastern German city of Leipzig Lunes ng hapon. Sinabi ni Mayor Burkhard Jung na nahuli ang suspected perpetrator at hindi pa malinaw ang kanyang motibo. Ayon kay Leipzig Fire Chief Axel Schuh, 22 katao ang sugatan, 2 ay seryoso. Tinatayang 40 bumbero at 40 paramedics ang dumating sa lugar kasama ang 2 helicopter. Kinumpirma ng pulisya na isang kotse ang bumangga sa ilang tao sa Central Gymnastikhalle bago tumakas. Later ay naaresto ang driver at patuloy ang imbestigasyon ng pulisya. Sa South Korea, nakumpleto na ng pamilyang nasa likod ng South Korean corporate giant na Samsung ang pagbabayad nito ng 12 trilyong won, katumbas ng $8 billion na inheritance tax bill, ang pinakamalaking ganitong settlement sa kasaysayan ng bansa. Binayaran ni Chairman Lee Jae-yong at iba pang miyembro ng kanilang pamilya, kabilang ang kanyang inang si Hong Rahi at mga kapatid na babaeng sina Lee Bo-jin at Lee So-hyun, ang amount sa 6 na installment sa nakalipas na 5 taon. Ang halaga ay kaugnay sa estate na naiwanan ng yumaong chairman ng kumpanya na si Lee Kun-hee na namatay noong October 2020. Ang Samsung ay ang pinakamalaking chaebol or family-owned business sa South Korea na sakop ang iba't ibang operasyon tulad ng electronics, heavy industry, construction at financial services. Naiwanan ni Lee Kun-hee ang 26 trillion won na yaman, kabilang ang mga shares, property at art collections. Ang inheritance tax rate ng South Korea ay kabilang sa pinakamataas sa mundo na nasa 50%.

CKJS Afternoon Pasada, si Angeline Quinto with Tanging Ikaw, originally done by the Wonder Girls K-pop. Nobody, nobody but you. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 4. Bibiyahe na tayo patungo sa ating ikalawang oras. Kaya antabayan ang mga balita mula Pilipinas. Ganapong alas 4, yahatid sa atin ang Access Credit Union. And after that ay ang apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Huwag bibitiw, tutok lamang hanggang maming alas 7 dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Happy Monday!

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Access Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Access Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Maituturing na delikado ang nangyari sa Mayun Volcano na nasa Alert Level 3 pa rin kasunod ng pyroclastic density current o yung mabilis na pagragasa ng maiinit na gas, abo at bato mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Ligaw sa Albay ang sinasabing pinakaapektado.
4: Nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala ring collapse ng eruption column. So ang nangyari nung Sabado were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan.
3: Kasunod dito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang prioridad ng pamahalaan.
5: And the first concern, of course, was the health concerns. And we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. And now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas.
3: Delikado ang matagalang exposure sa asphalt. Hindi lang ito basta alikabo, kundi may halong sulfur dioxide o asupre. Oras na pumasok ang maraming asupre sa katawan ng isang tao, pwedeng sumakit at mamaga ang daluyan ng hangin, dahilan para labis na mahirapan huminga at kalaunay mamatay.
6: Kung hindi man tayo makakaalis sa lugar, ang magsuot po tayo ng face mask. Importante, the best yung N95, pero hindi naman po tayo dapat matakot kung walang N95. Pwede rin po yung medical mask, yung bang blue or green, dadoblihin lang natin siya.
3: Sabi ni Domingo, wala pa namang report ng mga health facility sa Albay na lubhang apektado kasunod ng pag-aalboroto ng vulkan. Nananatili umanong operational ang mga ito at nag-iikot ang mga emergency team sa lugar. Ayon naman sa DSWD, mahigit 50,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Bukod sa makakain at maiinom na tubig, nakaantabay na rin ang kagawaran para magbigay ng psychosocial support.
7: Meron tayo mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata, because this could also cause anxiety and stress to most of them.
3: Samantala, prioridad ng Department of Education ang kaligtasan ng mga estudyante at mga paaralan. Pinamahagi na ang mga learning, teaching at hygiene kits para sa mga batang nag-aaral sa mga apektadong lugar. Sinabi rin ni DepEd Secretary Sonny Angara na sisikapin ang kagawaran na hindi maantala ang summer remediation programs at ang darating na pasukan.
8: Magpapalabas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause orders laban sa 21 transport network companies. Ito'y kaugnay ng umano'y pagdaragdag ng mga unit o sasakyan nang walang pahintulot ng ahensya. Bibigyan ng mga TNCs ng 5 para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin o bawian ng permit. Ayon sa LTFRB, kapwa lagpas na ang motorcycle taxis at TNVS units sa itinakdang limit ng ahensya para sa buong bansa.
9: Yung pag-submit ng names is not by itself the penalty, no? Ang penalty dito really is yung pag-onboard nila ng mga sasakyan with the drivers, of course, no? Na walang pahintulot sa LTFRB, wala pang authority galing LTFRB. That's tantamount to colorum activities, eh.
10: Matinding trauma ang dinanas ng isang college student matapos ma-hold up sa Antipolo, Rizal. Habang pauwi galing sa paghahanap ng trabaho, ang suspect, kabarangay ng biktima. Sa kuha po ng CCTV footage, iniabot ng suspect sa isang babae ang tinangay niyang cellphone ng biktima sa Eskinita sa barangay Inarawan noong Martes. Ayon sa biktimang si alias Jane, malapit na siya sa kanilang bahay nang lapitan at tutukan ng baril ng hold-upper. Tinangay umano ng suspect ang kanyang cellphone at bag. Sa backtracking ng barangay sa CCTV footage, nakilala ang suspect at inaresto kinabukasan ng barangay public safety office. Pero hindi na narecover ang cellphone ng biktima. Todo tanggi ang suspect sa paratang. nahaharap siya sa reklamong robbery holdup.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
1: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

Hello mga kaibigan, happy Monday! It's May 4th, 2026. Mabuhay and welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Hopefully, so far so good ang takbo ng inyong araw san man kayo naroroon ngayon. And syempre, positive at maganda ang mood. Kayo man ay nasa bahay, nasa trabaho, bumibiyahe, san man kayo naroroon in different parts of the world na nakatune in ngayon sa ating program. Maraming salamat. At sana ay makasama pa rin kayo hanggang maming alas 7 sa pagpapatuloy ng ating musikahan, balitaan, chikahan at iba pa. At tulad po ng aking nabanggit kanina, mamimigay tayo ng pares ng tickets para sa ating Filipino Night sa The X this coming June 18. O punong-puno ito ng celebration ng ating kultura, may music, may mga pagkain at kung ano-ano pa. So mamaya abangan ng inyong cue to call sa 204-780-8181. At kung kayo ang lucky caller, aba, sa inyo ko ibibigay ang pair of tickets natin.

Kalagayin muna ng panahon sa Winnipeg, yung alas 4:24 plus 3 ang ating temperatura at maulap ang ating kalangitan. Yun lamang ay mahangin din po, gusting up to 48 kilometers per hour. Ingat-ingat sa inyong paglabas. Mamayang gabi, periods of snow and malakas sa pagbugso ng hangin, inaasahan bababa ang temperatura sa minus 4 with a wind chill of minus 10 overnight. Bukas, araw ng Martes, mainly cloudy, mahangin din. Temperatura aabot sa plus 5 with a wind chill of minus 10 bukas ng umaga. Extended forecast for the rest of the week. Miyerkules, maulap, high of 8. Huwebes, maaraw, high of 11. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 14. Sa kasalukuyan, maulap at mahangin, plus 3 sa Winnipeg.

0: you to call 204-780-8181 for a pair of admission tickets para sa Red River X or the X na lang ngayon sa ating Filipino Night, June 18. Celebration of Filipino culture, music, food, at kung ano-ano pa. So, kung gusto niya ng pair of admission tickets, tawag lamang now na 204-780-8181. And so, make sure po na hindi pa kayo nanalo for the past 90 days ng ibang premyo sa CKJS para mabigyan naman natin ng chance yung iba na manalo din. 204-780-8181. Let's see, sinong ating lucky caller na yun? Hello, magandang hapon.
1: Magandang hapon po.
0: Sumasali ka ba sa ating contest?
1: Opo.
0: Yes, anong yung pangalan?
1: Si Michelle po.
0: Michelle, last name?
1: Nabea po.
0: Ha?
1: Nabea.
0: Nabea. Michelle, tanong lang ha, hindi ka pa nanalo for the past 90 days?
1: Siguro po 2 years na kundi o 3 years na.
0: Ah, matagal na. Sobra okay. Naman yun. Oh, time na para manalo ka.
1: Thank right. You.
0: You're welcome. Congratulations, Michelle. You have won a pair of admission tickets para sa DX Filipino Night natin sa June 18. Available ka ba?
1: Opo.
0: Available na available.
1: Mm-hmm.
0: That's good. Congratulations. And matanong lang kita, ano ba mga plano for summer? Nagpa-plano ba kayo for summer or is it too early?
1: Siguro po, camping at saka picnic.
0: Mm-hmm. Mahilig kayo mag-camping?
1: Oo.
0: Saan kayo na papadpad?
1: Camping.
0: No, I mean, saan kayo na pupuntang lugar for camping?
1: Pag-camping.
0: Malayo, malapit?
1: Sa Clear Lake po, at saka sa Blue Lake, at saka sa yung maganda. Ano nga?
0: Yung maganda.
1: yung ang kalsada ay yung mabato. Oo.
0: Stony Trail. Hindi ko alam. Basta magaganda yung mga binanggit mo. Medyo malalayo but worth it, worth the travel. So Michelle, again, congratulations. Baka may gusto ka batiin?
1: Binabati ko po yung asawa ko katabi ko. Papunta po kami ng work.
0: panggabi kayo. Batiin mo naman ang iyong hubby.
1: Hello.
0: Ba't ayaw mong pangalanan? Hello, hubby. Ayan.
1: Si, po siya? Si... Empoy.
0: Empoy. Talaga naman. Codename pa yata yan. Alright. So, again, Michelle, congratulations. And please stay on the line. May kukunin ako information, ha?
1: Okay po. Thank you.
0: You're welcome. Sa mga hindi po pinalad, buong linggo, mamimigay tayo ng pair of admission tickets para sa Filipino Night at the X on June 18. At may isa pa kayong chance na po pwedeng manalo. You go online, ckjs.com, at mag-enter kayo doon ng inyong entry. Napakadali lamang po. You just have to put in some of your information there. At baka manalo kayo, diba? Maraming salamat, The X.

Yo, bilang bahagi ng isang crackdown laban sa paggamit ng illegal drugs sa publiko, inanunsyo ng Ontario government na papayagan nila ang mga special constables na mang-aresto sa loob ng transit. Isang proposal na nagbabala naman ng mga advocates na naglalagay raw sa panganib na babiktima ang most vulnerable sa probinsya. Sinabi ni Solicitor General Michael Ketzner ngayong Lunes na ang hakbang ay layuning mabigyang proteksyon ang mga mananakay dahil ang mga interaction sa mga taong gumagamit ng illegal drugs sa mga enclosed spaces tulad sa mga bus, streetcars, subways or trains ay nakakatakot at mapanganib. Sobrang dami na raw ng mga Ontarians ang nakaka-encounter na mga tao na ang behavior ay affected ng mga substances na ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay, lalo na't papunta sa trabaho. Kung ang isang tao umanong sumasakay ng subway, ay below us ay merong karapatan to feel safe. Ang mga special constables sa GO Transit, Toronto Transit Commission at OC Transport sa Ottawa ay meron ng otoridad na pigilan ang mga tao na gumamit ng mga illegal substances sa loob ng transit at mag-issue ng ticket o mang-aresto kapag hindi sumunod ang mga tao. Sa Toronto, ang mga special constables ay magpapatrolya sa mga TTC at kinakilala bilang peace officers at appointed ng Toronto Police Services Board pero wala po silang mga baril at kundi ay meron lamang silang pepper spray at batuta. Sa Alberta, isang trailer na puno ng mga box ng signed petitions na nananawagan para sa isang referendum sa paghiwalay ng Alberta ang inihatid sa Elections Alberta ngayong hapon. Ayon sa Stay Free Alberta petitioners, sila ay nakapangolekta ng mahigit 301,600 signatures na higit pa sa 178,000 threshold na kailangan para i-prompt ang probinsya na pag-aralan ang isang referendum question. Nagtipo ng mga supporters sa labas ng Elections Alberta kasama ang isang convoy ng mga sasakyan kung saan nagwawagayway ng mga Alberta flags at sineselebrate ang milestone ng grupo. Ayon kay Mitch Sylvester, pinuno ng Stay Free Alberta, ang bilang na ito ay isang malinaw na senyales na kung ipoprompt ang addition ng isang question hinggil sa paghiwalay sa darating pong October referendum ballot. Ang proseso umanong ito ay nagpapakita na ang mga Albertans ay engaged ay ito isang issue na nais ng mga tao na magkaroon sila ng karapatan. Anila, nasa 1,500 signatures ang nananatiling in transit pa rin at baka magkaroon doon ng problema dahil sa Canada Post at hindi raw kasama doon sa final count. Una nang sinabi ni Premier Smith na ilalagay niya itong katanungan sa isang referendum kung magkakaroon ng sapat na signatures na makokolekta at mabe-verify. Sa iba pang balita, isang gamot na maaring makapagpabagal sa progression ng demensya sa ilang pasyente ang inaprubahan para gamitin sa Canada. Itong naging announcement ng manufacturer at ito pong gamot na donanemab ang una at tanging amyloid plaque targeting therapy na may mga ebidensyang sumusuporta na nakakapaghinto sa treatment oras na maklear na ang amyloid plaques. Itong sinabi ng Eli Lilly Canada sa isang statement na nag-a-announce ng approval ngayong Lunes. Ang mga tumpok ng protein amyloid ay maari pong mauwi sa cognitive and memory problems na typically iniuugnay sa Alzheimer's ayon sa drug maker. Kaya itong kanilang gamot na donanemab ay tumutulong umano na maalis ng katawan itong build-up. Ang droga ay aprobado na sa US at gayon din sa European Union at ibinibenta sa ilalim ng pangalang Kisunla. Ang monthly treatment ay available na para sa ilang Canadians with early symptomatic Alzheimer's disease. Ayon pa sa Eli Lilly Canada, ipinapakita sa early research na very promising itong gamot na ito para sa ilan na halos kalahati sa mga participants ay nagpakita ng walang clinical progression ng demensya sa unang taon ng kanilang paggamit ng gamot. Ang progress ay sinukat ng Canadian Organization Alzheimer's Society
gamit ang isang common diagnosis.

diagnostic tool na nag-a-assess sa memorya at iba pang dementia indicators. Yan ang ating mga balita sa Canada. Magandang hapon, alas 4:38 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon. Ingat po sa inyong paglabas, mahangin, maulap, plus 3 ang temperatura. Mamayang gabi, inaasahan ng periods of snow at mahangin, bababa ang temperatura sa minus 4 with a wind chill of minus 10 overnight. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy ang forecast, medyo mahangin din. Temperatura aabot sa plus 5 with a wind chill of minus 10 bukas ng umaga. Sa kasalukuyan ay mahangin, maulap, plus 3 sa Winnipeg.

0: right now. Listen up.
1: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Posada.
2: Good afternoon para sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Ang signature Liad pose ang isa sa highlights ng performance ni Bea Milan Windorsky sa Miss Universe Philippines pageant, bukod pa sa kanyang confidence at stage presence. Ayon sa kanyang coach sa pasarela na si Ian Mendahar, na founder din ng Kembot Studios, bago pa magsimula ang kanilang training ay aminado si Bea na isa sa mga aspetong kailangan niyang pagbutihin ay yung kanyang pageant walk. Mabilis anyang nag-improve si Bea dahil sa magandang attitude at pagiging cooperative, handang matuto at pagiging hardworking. Kumpiyansa si Mendahar na lalo pang gagaling si Bea sa pagsabak niya sa international stage sa ilalim ng training ng binansagang queen maker na si Jonas Gafood. Samantala, ang mga kaganapan during the pageant sa chika ni Diane Castillejo.
3: On this stage, a new Filipino will rise to conquer the universe!
4: Bongga ang opening number ng 50 kandidata kasama ang aces of P-pop na BGYO. Suot ng beauties ang electric blue outfit at ipinamalas on stage ang matagal nilang inensayong sayaw. Ang drag queen na si Marina Summers ang host ng MUPH 2026. Mula sa 50, inanunsyo agad ang top 30. Diretso ang top 30 sa pagrampa sa swimsuit round. Patalbugan ng beauty, suot ang puting two-piece at may makulay na vinta-inspired sarong. Hataw ang girls sa kanya-kanyang estilo ng pagrampa at pose. Sunod naman umusad ang top 15 na nag-transform ng rumampa sa kanilang evening gown. Pinakamalakas ang sigaw para kina Bea Windorsky ng La Union na naka-brown beaded low-cut gown. Kay Miss Baguio Roxy Bayen, suot ang pink and black gown. Patok din sa audience ang flowy gold gown ni Miss Pampanga Alison Hetland. Agaw pansin si April Smith ng Cebu City at gown ni Miss Cebu Province Nicole Borromeo. Hanggang isa-isa ng pinangalan ang pasok sa top 7. Sina Miss Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Tarlac, Taguig, Cebu Province at Pampanga. Diretso sa Q&A ang finalists.
5: Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
4: Iba-iba ang atake sa sagot.
6: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life.
7: Our country is going through a crisis right now. We will always soar twice as high.
8: I do understand that we Filipinos feel that way because we care. Philippines is worth believing in.
4: Si Miss Universe Philippines National Director Ariela Arida ang nag-anunsyo ng bagong queen.
9: Miss La Union!
4: Hindi agad nag-react si Bea Windorsky nang tawagin ang kanyang probinsya. Pero all smiles at emotional na siya nang koronahan ni Miss Universe Philippines 2025 at isa manalo at mag-first walk bilang bagong reyna ng MUPH.
10: You were like surprised when the winner was announced and then you were like looking around like did you hear something else?
6: I was kind of zoning out, so when Miss Tarlac said to me, "No, it's you," I was like, this really is a dream come true. I still feel like I'm dreaming. If you could see in my reaction, I couldn't quite believe it. So thank you to the Miss Universe Philippines organization.
4: Lubos ang pasasalamat ni Bea sa lahat ng sumuporta sa kanyang journey. Next target ang Miss Universe crown sa Nobyembre. Anim na bumpa bago ang laban ni Bea Windorsky sa Miss Universe sa Puerto Rico. Pangako niya mag-e-ensayo pa siya ng todo para makuha ang panglimang korona ng Pilipinas mula sa Miss Universe. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
2: Congratulations, Bea. Yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

4:52 ang ating oras dito sa Winnipeg. Maulap ang kalangitan, mahangin, +3 ang temperatura. Mamayang gabi, inaasahan ang periods of snow at malakas na pagbugso ng hangin. Bababa ang temperatura sa -4 with a wind chill of -10 overnight. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy at mahangin. Temperatura aabot sa +5. Ingat po sa wind chill na sa -10 bukas ng umaga. Extended forecast for the rest of the week. Merkules ay maulap, high of 8. Huwebes, maaraw, high of 11. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 14. Sa kasalukuyan ay maulap, mahangin, +3 sa Winnipeg.

Si KJS Afternoon Pasada, si Michelle D. with Reyna. 5 minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon, tara let's at bibiyahin na patungo sa ating ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Antabayanan pa rin, magpapatuloy ang magagandang awiting Pinoy. Narin rin ang ating samutsaring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya wag ihiwalay, keep tuning in, magandang hapon!

Masayang Lunes sa inyong lahat, mga kaibigan. May 4, 2026. Sabi nga, may the 4th be with you. Mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. And hopefully, so far so good ang takbo ng inyong araw saan man kayo naroon at naabot ng ating program. Maaring nakauwi na sa bahay o di kaya nasa trabaho pa rin, yung iba naman bumibiyahe. Wherever you are, sana ay magkarinigan tayo, magkabarkadahan tuloy-tuloy hanggang Maming 7 at salo-salo pa rin sa magagandang awiting Pinoy sa amut-sa. Maraming impormasyon at may init na balita. Happy Monday!

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Sa mga mahilig mag-cruise o di kaya nagpaplanong mag-cruise, ay ingat po ah, dahil tatlong pasahero ang namatay at tatlong iba pa ang ginagamot sa gitna ng isang hinihinalang hantavirus outbreak sa isang cruise ship na nasa Atlantic Ocean ayon sa mga health officials. Ang sakit na karaniwang dulot ng mga daga ay nakumpirma sa isang kaso at hinihinala sa limang iba pa ayon sa statement ng World Health Organization. Ayon pa sa WHO, ongoing ang detailed investigations sa MV Hondius ship na bumibiyahe mula Argentina patungong Cape Verde kabilang ang karagdagang laboratory testing at epidemiological investigations. Ang virus ay sinisequence na rin. Dalawa sa mga namatay ay kinilalang isang Dutch couple, isang lalaki edad 70 anyos at isang babae edad 69. Ayon sa South Africa's Department of Health, ang barko ay naglayag mula sa Argentina 3 linggo na ang nakakaraan para sa isang cruise na dadaan sa Antarctica, Falkland Islands at iba pang stops. Ultimately, ito ay papuntang Canary Islands ng Spain sa kabilang side ng Atlantic. Sa ngayon ay nagpapatupad na umano ng istriktong precautionary measures sa barko, kabilang ang isolation measures, hygiene protocols, at medical monitoring. Ang hantavirus ay mainly kumakalat sa pamamagitan ng contact sa mga daga o sa kanilang, ihi, saliva, or droppings, particularly kapag na-disturb ang material at kumalat sa hangin na naghahatid ng panganib na ma-inhale ng mga tao. Maaari ring makuha ang virus mula sa mga infected mice, rats at iba pang rodents. Ayon sa WHO, habang bihira itong mangyari, ang hantaviruses ay maaring maipasa sa pagitan ng mga tao.

Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille para sa ating mga balita dito sa Manitoba. Kinakailangang lumabas ng kanilang tinitirhan ang mga tao sa isang Power Street apartment block para sa home care dahil sinabi ng Winnipeg Regional Health Authority na ang building ay hindi ligtas na pasukin ng kanilang staff. Ayon sa ilang tenants na naniniwalang mayroong gang activity sa 12-story high-rise, nakakikita sila ng pagdami ng krimen at karahasan sa nakalipas na ilang buwan sa loob at labas ng building. Kabilang sa karahasan ay umano'y pananaksak, paggamit ng droga sa hallways, kabastusan in public at mga taong nanunuluyan sa mga hagdan ng 145 Power Street. Lumala umano ang sitwasyon sa nakalipas na isang buwan at kalahati, kaya't sinasabihan ng WRHA ang mga humihiling ng home care na tumawid sa kabilang kalsada sa kalapit na Indigenous Family Center sa Selkirk Avenue para sa kani-kanilang appointment sa health providers. Hindi umano ito ideal para sa mga kliyente, pero kailangan para mapanatiling ligtas ang kanilang staff members ayon sa pinuno ng union na kumakatawan sa 2,500 home care workers sa Winnipeg. Sinabi ng Manitoba's Housing, Addictions and Homelessness Minister na nakikipag-ugnayan ang probinsya sa mga social service agencies para bigyan ng matutuluyan ang mga taong homeless sa iba't ibang properties, kabilang sa mga building na pag-aari at pinatatakbo ng non-profit na Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation. Ang korporasyon ang namamahala sa Power Street Apartment Block. Samantala, nagsabi rin na mga safety concerns ang mga home care workers sa isa pang Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation property. Ayon sa WRHA, 31 katao sa 55-plus Canadian-Polish Manor sa 300 Selkirk Avenue ang nakakakuha pa rin ng home care, pero ang mga workers ay gumagamit ng ibang entrance para mabawasan ang interaction sa mga taong sumusunod sa kanila papasok ng building. Ayon sa WRHA, plano nilang ibalik ang home care services sa loob ng 145 Power Street kapag naayos na ang sitwasyon. Samantala, iniulat ng Winnipeg Police na 3 healthcare workers ang inasulto at pinagbantaan, at 2 sa mga ito ay allegedly dumanas ng sexual assault. Pagitan ng Huwebes at Biyernes, isang 59-anyos na lalaki ang ginagamot sa ospital sa 300 block ng Booth Drive na allegedly behaving aggressively at nagsasagawa ng sexually inappropriate comments sa staff. Kinumpirma ng isang tagapagsalita mula sa Manitoba Nurses Union na ang lokasyon ay Grace Hospital at at least isa sa mga workers ay isang nurse. Ayon sa pulisya, nilagyan ng hospital security

0: keep listening. Afternoon Posada will be right back.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
1: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
0: Good morning, Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
3: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
4: Mas mababa pa kaysa dati?
3: Tingnan mo to. 4 ounces Sans Pan Beef Burgers, $56.99 lang.
4: Oh, mas mura yan kaysa...
3: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
4: Magtitipid ng pera para sa ating negosyo.
5: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
6: Wholesale Club. Whole lot of value.
7: Magbabahay-bahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.

May 4, 2026, umiinom o mahilig ba kayo sa orange juice? Oh, good for you! Dahil ngayong May 4 ay National Orange Juice Day. Ang National Orange Juice Day ay sineselebrate bawat taon tuwing May 4 bilang pagkilala sa iba't ibang nutritional benefits at popularity ng orange juice. Bilang isa sa pinakapopular na iniinom kasama ng agahan, ang orange juice ay kilalang puno ng vitamin C, antioxidants at essential nutrients. Hina-highlight rin sa araw na ito ang citrus industry, especially ang Florida's citrus industry, at hinihikayat ang pag-inom at pag-enjoy ng orange juice ng fresh, kasama sa mga smoothies o di kaya sa iba't ibang recipes. It's National Orange Juice Day today! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy at mahangin. Bababa ang temperatura sa minus 4 with a wind chill of minus 10 overnight. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy at mahangin. Temperatura aabot sa plus 5 pero ingat sa wind chill na sa minus 10 bukas ng umaga. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules, mix of sun and cloud, high of 7. Huwebes, maaraw, high of 9. Pagsapit naman ng Biyernes ay maaraw and a high of 12 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Ang bilis ng oras. So magtatapos na ang ating afternoon pasada for today. At muli tayong magkakarinigan bukas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com. Bukas ng umaga, samahan naman ang ating mga barkada at Chester and Donna sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this day. Ako niyong nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!